0: anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV99.9.
1: Delivery! Maria Jose?
2: Akin yan? Ang laki ng box!
1: Surprise!
2: Yeah! Eh, ba't ka nasa loob ng box?
1: Basta para sa'yo, gagawin ko all!
3: Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa. Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan! No processing fee at fast approval pa.
1: Kaya,
2: apply na ng Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig!
4: Pag-ibig Fund Solid Kabon!
5: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
6: It is now 8:20 in the morning. Time Check is brought to you by Lipa Medics Medical Center. For inquiries, call them at 043-756-2342 or visit their Facebook page at Lipa Medics Medical Center.
7: GV99.9, your good vibes.
8: If you

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
2: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
3: para sa good vibes na walang humpay.
4: Dito sa GB 99.9,
3: your good vibes.
5: Masaya dito!

0: That song is brought to you by Lipa Medics Medical Center. For inquiries, call them at 043-756-2342 or visit their Facebook page at Lipa Medics Medical Center.
1: Uy, pare, magandang umaga.
2: Ah, pare, magandang umaga.
1: Pare, payag ka, may kapangyarihan kang apoy.
2: Oo naman, pare, para hindi na kami magagatong.
1: Pero, gaga na lang kapag may dala kang gasol.
3: Ayaw ko na.
4: Ala, joke pala yun.
5: Hello? Sa Jimmy 99 po ba ito?
6: Ay, opo, mama. Kaya, tara na at makipagtsikahan.
1: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
4: Bongga!
7: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
4: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapangigising.
1: Mula alas 9 hanggang ala 1 ng hapon.
4: Ito na po ang Honey Beat, tugtugan at kwentuhan.
1: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GV 99.9, your good vibe. Papahuli ka pa ba?

0: Trentahin na.
1: 30! 30!
2: GB 99.9!
1: Trentahin na!
2: It is now 10:40 in the morning. That time check is brought to you by Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
3: Bakit Right Med ang binibili mo?
4: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
5: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
6: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
7: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med. Kaya ako, kailangan hiyang.
8: Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
10: Nakaradyo ka pa ba?
11: Iba pag kami.
10: Baka DJ Joey Boy yan.
11: Baka DJ Joey Boy yan.
10: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
12: Sa piling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman pong ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, your good vibes.

0: Thank you.
1: 30! 30!
2: 30! Anyos na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 na tayo, mga ka-vibes!
4: 30 years na ang GV99.1.
5: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
4: GV99.1.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Mga kabikes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali niyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
2: Nasa Southern Luzon ka man.
3: O kahit Metro Manila.
0: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama niyo kami.
5: Dahil ang GV99.9
6: ay nasa online na.
0: At syempre, mas pinasaya pa.
6: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
1: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
2: O pumunta sa GV999.live
7: para sa good vibes na walang humpay.
8: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
7: Dito sa GV99.9, your good vibes.
8: Masaya dito!
9: Oh shit, baby.

0: safe while driving. Only here at GBE 99.9, your good vibes.
1: Bakit right med ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik right med ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa right med.
6: Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan right medicines, kailangan right med.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
10: Tol!
11: Uy, Tol!
10: Payag ka, may kapangyarihan ka magpalit ng muka.
11: Oo naman, para yung mga idol ko, kamukha ako.
10: Pero, puro pangit lang yung pwede.
12: Ayoko na.
13: Hala? Joke pala yun?
14: Busy? Pasang request naman po.
15: Hello po, pwede pong mag-request?
14: DJ Rico, pwede pong pa-play ng favorite song ko?
10: Song request ba ka mo? Sagot namin yan!
16: Sa programa kung saan ibibida ko ang kanta nyo.
10: Dahil sa kanya, ang playlist nyo ay the best!
16: This is DJ Rico. Anyways, mga ka-vibes, for our next song, we have Treasure.
10: Every Wednesday, Thursday, and Friday from 1 p.m. to 5 p.m. sa programang kayo ang ibibida.
17: The best request!
10: Dito lang sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, your Good Vibes.
16: Request ka na!

0: Chivi 99.9.
1: Check your time. It is now 11:40 in the morning. That time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
2: Pabili nga nito.
3: Mahal naman. Ang 20 na lang.
2: Ah!
4: Mare, bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
5: Rexidol Forte.
6: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
1: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
8: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
9: Mas madali na na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa GB999.live
10: para sa good vibes na walang humpay.
11: Dito sa GB99.9,
10: your good vibes. Masaya dito.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibes.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
2: para sa good vibes na walang humpay
3: dito sa GB99.

0: Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9.
1: It is now 12:10 in the afternoon.
2: That time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan Extra Galing Na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
3: Sa bukid, dapat laging palaban.
4: Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
5: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan Extra Galing Na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang kilala mong Alaksan Extra Galing Na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan niyan. Pero iba ang lasang authentic. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
8: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials? Mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099 0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
9: Sa panahon ngayon, pataas ng pataas ang bilihin. Ang hirap ng humanap ng produktong dekalidad na abot kaya. Buti na lang may Blessing Pharma and Medical Supplies Trading.

0: Visit them at Malabanan Building, P. Burgos Street, Barangay 11, Batangas City. Call or text at 0908-132-6488. Basta Blessing Pharma, kalidad at abot kaya.
1: 30
0: anyos na tayo, mga kabayabs!
2: 30 na tayo, mga kabayabs!
3: 30 years na ang GV99.
4: Mga kabayabs, 30 anyos na tayo.
2: GV99.5.

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomenon na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.1.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GV99.1.

anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: That song is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Sa panahon ngayon, pataas ng pataas ang bilihin. Ang hirap ng humanap ng produktong

0: Visit them at Malabanan Building, P. Burgos Street, Barangay 11, Batangas City. Call or text at 0908-132-6488. Baso Blessing Pharma, kalidad at abot kaya!
1: Bossing, bossing!
2: Oh!
1: Pahig ka, uulan ng bigas.
2: Abay, oo! Para din ako bibili.
1: Pero, nakasa ako.
3: Ayaw ko na.
0: Hala? Joke pala yun?
4: DJ, pasang request naman po.
5: Hello po, pwede pong mag-request?
4: DJ Rico, pwede pong pa-play ng favorite song ko?
6: Song request ba ka mo? Sagot namin yan
7: sa programan kung saan ibibida ko ang kanta nyo.
6: Dahil sa kanya, ang playlist nyo ay the best.
7: This is DJ Rico. Anyways, mga kavibes, for our next song, we have Treasure.
6: Every Wednesday, Thursday, and Friday from 1 p.m. to 5 p.m. sa programang kayo ang ibibida.
8: The best request.
6: Dito lang sa most influential Good Vibes radio station, GV99.9, Your Good Vibes.
7: Request ka na!
9: GV99.9, Your Good Vibes.

0: It is now 1:40 in the afternoon.
1: That time check is brought to you by
0: ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
2: Oh, karambola, karambola. Sa letra ng G. Sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuno na ako.
2: Ang susunod na bola, mga kawai, sa letra ng V. 30.
3: 30 anos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
4: Ay pagkakatindi, 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
5: This is DJ Frankie.
0: This is DJ Chico Marako.
6: Ako po si DJ Robbie.
4: 30 taon ng masayang kwentuhan.
5: Always reminding you that every gising is a blessing.
4: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anos na tayo.
6: Mga vibes, 30
0: anos. GV99.9.
5: This is GV99.9.
4: GV99.9. Trentahin na!

0: Oh, carambola, carambola, sa letra ng G, sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kawain, sa letra ng V, 30.
2: 30 anyos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tumi 30 na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi.
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
2: This is DJ Frank.
1: This is DJ Robby.
4: Ako po si DJ Robby.
0: 30 taon ng masayang kwentuhan.
2: Always reminding you that every gising is a blessing.
0: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
4: Mga vibes, 30
2: anos. GV99.9.
1: This is GV99.9.
0: GV99.9. Trentahin na!

0: That song is brought to you by Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
1: Kapiling nga nito.
2: Ang mahal naman. Ang 20 na lang.
3: Mare, bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
4: Rexidol Forte.
5: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
7: Ka-vibes, nakaradyo ko pa ba?
8: Papa kami!
9: Baka DJ Robby yan.
10: Baka DJ Robby yan.
7: Baka DJ Robby yan.
9: Robby!
11: DJ Robby!
12: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
13: This is GV 99.9.

0: This is GV 99.9, top of the hour news.
1: Narito na ang ating top of the hour news sa oras na ito. Government work and classes suspendido ngayong araw. Sinuspinde ang klase ngayong hapon sa pribado at pampublikong paaralan, pati na rin ang trabaho ng mga empleyado ng gobyerno sa Batangas at ilang lalawigan simula alauna ng hapon ngayong araw. Alinsunod ito sa ibinabang Memorandum Circular No. 132 bilang paghahanda sa inaasahang malakas na habagat dahil sa low pressure area na pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Kabilang sa mga lugar na sakop ng suspensyon, ang National Capital Region, Abra, Benguet, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Zambales, Batangas, Cavite, Rizal, Oriental Mindoro at Occidental Mindoro. Samantala, ang pagsususpinde ng trabaho o pagpapatupad ng alternative work arrangements sa pribadong sektor ay nakasalalay na sa pagpapasya ng management ng bawat kumpanya. Pinapayuhan naman ang publiko na manatiling alerto at sumunod sa mga abiso ng mga otoridad, lalo na sa mga lugar na maaaring maapektuhan ng masamang panahon. At inyong napakinggan ang mainit na balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok sa GV 99.9 para maging GV informed, GV aware at GV updated. Inyong nakasama DJ Rowan sa GV 99.9, your good vibes.
0: GV 99.9 gives you your news, keeps you informed and updated, plays your kind of music, your beat, your groove. GV 99.9 gives you the good vibes. Your good vibes. GV 99.9, your good vibes. I wanna

0: naranjo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy! Baka Kiko yan!
0: Baka Kiko Barako yan!
3: Kiko! Kiko!
4: Kiko Barako!
5: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your Good Vibes.
6: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: at campaign materials, mayroon niyaan sa Pajeas Infinity Ads and Print. Pajeas Infinity Ads and Print. Kalidad at pabisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages, at campaign materials. Meron yan sa Pajeas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajeas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajeas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajeas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajeas Infinity Ads and Print.
1: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
2: Bossing!
3: Oy, Bossing! Magandang umaga!
2: Bye, guy. Ikaw pinaka-pogi sa buong mundo.
3: Siyempre naman, pogi-pogi yun eh.
2: Pero ikaw na lang natitira sa mundo.
4: Ayaw ko na.
5: Hala? Joke pala yun?
3: Naghahanap ka ba ng matatambayan ka vibes?
6: Samahan niyo na ako mga kabayo sa inyong pinamaboritong tambayan on air.
3: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
6: Opaka-OA na. Mga kabayos, ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthly.
3: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential good vibes radio station. GV 99.9.
5: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
7: This is Barkada Vibes!
2: Barkada Vibes!
5: Barkada Vibes!
3: Barkada Vibes!
6: This is Barkada Vibes with

0: naka-radyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang Makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.
5: It's 2:50 p.m.
6: That time check was brought to you by
7: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right
8: Med. Bakit Right Med ang binibili mo?
9: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
10: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
11: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
12: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med. Kaya ako, kailangan hiyang.
13: Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
0: 30 years na tayo, mga ka-vibes!
15: 30 na tayo, mga ka-vibes!
16: 30 years na ang GV 99.9.
17: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
15: GV 99.9.

0: Kasama pag kami.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Sa piling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman po ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV99.9, your good vibes.
5: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: radyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: DJ Yam lang sa kalam!
5: Pakijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang pakijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

0: tol.
1: Oy tol, magandang hapon sa'yo.
0: Tol, baiga, bigyan kita ng ano, 1,000,000.
1: Siyempre, pangarap ko maging milyonaryo, tol.
0: Pero, 1,000,000 suntok.
1: Eh, kung suntok, hindi kaya kita.
2: Ayoko na.
3: Ano? Joke pala yun?
4: Naghahanap ka ba ng matatambayan ka vibes?
5: Samahan niyo na ako mga ka-vibes sa inyong pinamaboritong tambayan on air.
4: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
5: Opaka-oy na mga ka-vibes, ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthly.
4: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential Good Vibes radio station. GV 99.9.
3: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
6: This is Barkada Vibes!
3: Barkada Vibes!
5: Barkada Vibes! This is Barkada Vibes with DJ

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Sa piling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman pong ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, your good vibes.

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GV99

너란 사랑으로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도

0: Vibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Diba? Pag kami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
2: Robby! Robby! Robby!
4: DJ Robby!
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
6: This is GV 99.9, your good vibes.
7: Sa bukid, dapat laging palaban!
8: Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
9: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
11: GV 99.9.

0: Carambola, carambola. Sa letra ng G. Sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kawai, sa letra ng V. 3.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
2: para sa good vibes na walang humpay.
3: Dito sa GB 99.9,
2: your good vibes.
4: Masaya dito!

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Sa piling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman pong ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, Your Good Vibes.

GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

Mga vibes, good vibes, evening po sa lahat ng animal listeners right now. Oras natin sa buong kabuluan ng Pilipinas, it's 6:19 in the evening. And mga vibes, happy Friday evening po to each and every one of us. It's a rainy Friday evening, mga vibes. I hope you're feeling dry. Well, diba, mga vibes? Dahil nga po sa ulan na ating nararanasan, dulot ng habagat ay medyo malamig po ang ating klima na nararamdaman. And it also means, mga vibes, na malapit na po tayong dumating sa ating mga pinakaabangang season every year, mga ka-vibes. So, bilang mga Filipino po tayo, syempre hindi mawawala ang Christmas spirit sa atin, mga ka-vibes. And in a couple of days lamang po ay magsisimula na ang Bear Month. And ibig sabihin, mga ka-vibes, magsisimula na rin po ang Christmas of feels para sa ating lahat. Kaya naman ngayon, maraming nabari ko na kayo ng advance. Merry Christmas, ladies and gentlemen. And sana huwag nyo pong kalimutan si DJ Robbie sa inyo pong mga riregaluhan this year. Oh, sana kasama si DJ Robbie sa inyong mga riregaluhan this year. At kung nagtatanong naman po kayo kung anong gusto kong regalo, ay hindi na po ako magwi-wish pa. Kasi parang medyo makapal na yung mukha ko sa part na yun. Kung ako'y manghihingi pa sa inyo kung ano lang po ang bukas sa inyong kalooban, ay bukas na bukas ko rin po sa kalooban niyang tatanggapin. So don't forget DJ Robbie this upcoming Christmas, ha? Anyways, mga ka-vibes, isang long weekend din po sa inyo, ha? Well, most of you guys, kasi kay DJ Robbie, sa ilan sa ating mga ka-vibes na medyo salat sa buhay, ay hindi po long weekends. Dahil kung kayo po ay mga government official, kung kayo ay pumapasok sa eskwelahan, well, happy long weekends po sa inyo, mga ka-vibes. Dahil sa Monday po ang isa-celebrate po natin ang National Heroes Day. So sa National Heroes Day, mga ka-vibes, sino nga ba ang inyong mga pinaka-paboritong hero? Welcome si DJ Robbie po. Ang paborito kong hero ay si Badang. Ibang hero pala. Diba? Kasi nga, mga ka-vibes, National Heroes Day. So depende na rin yun kung paano nyo i-interpret. Kung sa akin ay si Badang, bahala na kayo. ML. Pero anyways, ladies and gentlemen, kidding aside, so August 31, 2026 is a National Heroes Day, a regular holiday in the Philippines. Well, it actually honors the courage, sacrifices, and contribution of all Filipino heroes, both known and unknown, who fought for the country's freedom and nation building. Kaya naman, ha, mga ka-vibes. So, siguraduhin po natin na this upcoming long weekends ay masusulit po natin yan kasama ang inyong mga plano sa buhay. O, kung ano man ang inyong plano this upcoming long weekend, ay bahala kayo sa buhay nyo. Basta, siguraduhin po natin whenever na tayo ay lalabas na magdala po tayo ng panangka sa ulan kagaya na lang po ng payong at kapote dahil hindi nga po magiging maayos or maliwala sa magiging panahon natin this upcoming weekend dahil patuloy pa rin po na nararanasan natin ang Southwest Monsoon o ang habagat. Anyways, mga ka-vibes, kaya meron po kayong mga song requests ang inyong mga pabati ay maaari nyo po yung isend sa ating hotline number. It's 0926-079-8708. Or sa ating official Facebook account, it's GV99.9FM. And mga ka-vibes, meron din po kayong option na bisitahin ang ating online live streaming, which is GV999.live. At doon nyo po makikita somehow ang inyong mga pinakapaboritong DJs at makakasama sa kwentuhan at tugtugan. Ito po ay GV999.live, mga ka-vibes. Ilagay niyo po yan at isearch niyo po yan sa inyong mga browser, sa inyong mga kung ano man ang ginagamit niyo po para mga pag-search up. At makikita niyo po ang aming online live streaming. So ano bang hinihintay niyo? Arat na! Anyways, ladies and gentlemen, ang balik tugtugan na po muna tayo at ngayong Friday night, simulan na natin ang ating Oh So Good Vibes tugtugan sa awiting Love You Like a Love Song by Selena Gomez. Muli, ako po si DJ Robbie, only here GV99.9.

0: GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.
1: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
2: Alam mo ba MLMC, mommy?
3: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
1: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
0: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup. Specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
4: More loving, more caring.
0: Metro Lipa Medical Center. JP Laurel Highway, Barangay Marawi.
5: Barangay Marawi.
0: Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
4: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
6: Bilang magulang, wala tayong hindi kayang tisin. Ano ba naman ang konti pang lakad para sa riwang mahiyain? Ano ba naman makipagsiksikan, makauwi lang agad sa kanila? Ano ba namang maulanan, mauwi lang ang paborito nila? Kung lahat gagawin para sa pamilya, sa gamot, ba't san-san lang tayo pumupunta? Ang TGP Pioneer sa Generics, my expert pharmacist at most trusted generics pharmacy pa ng Pilipinas based on 2026 IQVIA Consumer Study across total urban Philippines. Kaya para sa pamilya, TGP, trusted gamot ng Pinoy.
7: Ay, pisan-pisan.
8: Ah, pisan, bakit?
7: Payag ka. Ikaw ang pinakamabilis tumakbo.
8: Urma, pisan. Forma habol ko yung crush ko.
7: Pero, di ko nahihinto.
9: Ayaw ko na.
10: Hala? Joke pala yun.
11: Alam mo ka, may kakaiba kaming hatid para sa weekends mo.
12: Ha? Bakit?
11: Bakit? Dahil may magbabalik na at he's here to stay for good. As in, good vibes.
12: Ay, siya? Sino ganyan?
11: Si DJ Ronnie.
13: Siya ba yung tinig ng bayan na bukas sa talakayan ng mga napapanahong issue?
12: Yung nagbibigay ng latest sa local, national, at world news?
11: Ay, siya na nga. Kaya siguradong kakaiba ang weekend mo. Tuwing Sabado at Linggo, alas 6 hanggang alas 9 ng umaga. Sa programang Ang Huntahan ay hindi mabibigilan. Back-to-back Huntahan with DJ Ronnie. Dito lang sa GV99.9, your good vibes!

0: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
2: GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
3: Welcome back to my program, everybody. You're still listening sa inyong pinakapaboritong tambayan on air. It's Mercado Vibes with DJ Robbie. Time and clock, it's 6:42 in the evening. Good vibes, evening mga ka-vibes. And happy Friday po to each and every one of us. And syempre, dahil Friday night ngayon mga ka-vibes, I know some of us ay may mga planong gumala, makipag-hang out with friends and loved ones. Kaya naman kung kayo ay babarek, isama niyo ako. Hindi mga ka-vibes, no? Kung kayo ay may plano pong lumabas kasama ng inyong mga kaibigan, gumimik, bar hopping, or gusto nyo lang uminom kasama ng tropa at barkada, go for it. Deserve mo din naman mga ka-vibes, no? Ang magpahinga after a long and tiring week, masyado maraming stress ang naranasan mga ka-vibes. So, chillax. Mag-relax ka lang sa buhay, oh. Hindi pwedeng puro tayo stress kasi parang ka din naman mararamdaman ang pagiging isang tao kung hindi mo e-enjoyin ang buhay mo. So, uminom na kayo. Oy. Oy, pero yung mga kabataan natin dyan ha, yung people below 18 years old, wala po kayong karapatang uminom. Tignan ang karapatan, pero sana hindi po kayo umiinom pa dahil nga wala pa kayo sa legal na edad. O, siguraduhin po na natin na meron tayong patnubay at gabay at permiso ng ating mga magulang and guardians bago tayo uminom. Kaya ba mga ka-vibes, madalas ba kayong uminom? Mga lisinggera at lisinggera ba kayo? Well, if you are going to ask DJ Robbie, my answer is no, hindi po ako lasinggero. Alam niyo ba mga ka-vibes na dalawang beses lang po umiinom si DJ Robbie sa buong taon?
4: What?
3: Yeah, sobrang occasional drinker ni DJ Robbie. Unang beses akong umiinom talaga is kapag birthday ko. At yung pangalawang beses naman is kapag hindi ko na birthday. So kapag birthday ko at kapag hindi ko na birthday, maalin doon sa dalawang yon ang reason kung bakit po ako nagiinom sa isang taon. At least occasional drinker ako. Parang hindi naman. So ladies and gentlemen, pero po mga ka-vibes ha, kapag kayo ay iinom, siguraduhin po natin na ito po ay ilalagay natin sa ating sikmura, sa ating mga tiyan, at hindi sa ating mga ulo. Okay. At yan nga mong long weekends, what are your plans mga ka-vibes? Me personally, ang naging hihilig ko lang talaga this past few weeks is ang maglaro po talaga ng online games. Oo, sobrang nahihilig na si DJ Robbie sa paglalaro ng online games. And right now, so I'm so obsessed in playing Mobile Legends. Kaya naman gusto niyo po ng kadubo, i-message nyo si DJ Robbie. O kaya naman mga ka-vibes, naglalaro din po ako ng League of Legends. Hindi naman siya bagong laro na kasi ever since bata pa lang ako naglalaro na ako niyan. Pero I'm so into those kind of games, yung 5v5, MOBA games, at saka yung mga ganitong klase ng strategic games ka-vibes. Kaya ba, what are your plans this upcoming weekends? Please let me know and i-message yan sa ripong hotline number. It's 0926-079-8708 or sa ripong official Facebook page na GV 99.9 FM. Kayo magpadala ng inyong mga mensahe. Anyways, mga ka-vibes, basahin po natin ang inyong mga messages kay DJ Robbie. Speaking of messages, ito po ang message ni 6776. Sabi niya, request ng Mr. Disco, Tragedy by Bee Gees, at pasabi kay Papa Joe, umay na sa tugtog niya, pare-pareho pag Sabado Linggo. I don't know, hindi naman kasi ako natutok sa radyo kapag Sabado at Linggo. Pero 6776, itong song request mo na Mr. Disco and Tragedy. Tingnan natin sa ating system. And upon checking, wala itong Mr. Disco. At ito namang Tragedy ay wala din. Pasensya na 6776. Pero I can give you itong awitin ng Bee Gees na talaga namang favorite na favorite ko. Sana magustuhan mo din. This is Too Much Heaven by Bee Gees. If you know the song, sana malaman mo. Ano malaman mo? Dahil mamaya sa aking paglisan ay ito ang aking ipa-play para lang makapag-compromise dahil hindi ko mapagbigyan ng iyong song request. And ayon naman dito sa ating GV sender na si 5870. Sabi niya, happy Friday DJ. May pasok pa din ako sa Monday kahit holiday. Same! Pa-play po ng Dark Lady by Cher. Meron ba ako noon? Oh, wala din. I'm so sorry guys ha, kung hindi ko mapagbigyan ng inyong mga song requests. Kasi some of the songs talaga is wala dito sa system namin. Pero huwag kayong mag-alala, mumurahin ko yung aming ano, ang aming technician. Pinurado. Para mapagbigyan natin ang inyong mga song requests, mga ka-vibes. Pero eto na nga, mga ka-vibes, kung meron po kayong mga pa-song requests, ang aming pong hotline number ay 0926-079-8708 or mag-message po ngayon sa ating official Facebook page na GV99.9 FM. Anyways, mga ka-vibes, magbalik-tugtugan na po muna tayo at ang ating sunod na awitin ay inaalay ko po kay 6776. This is Too Much Heaven by Bee Gees. Muli, ako po si DJ Robbie, only here at GV99.9. Your good vibes.

GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

0: GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.
1: I have sipon. I have body pain. Pag 2, pwedeng flu. Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu. Unilab quality yan.
2: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
0: GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.
3: You are listening to DJ Robbie.
4: Welcome back, mga ka-vibes. You're currently listening sa inyong pinakapaboritong tambayan on air. It's Mercada Vibes with DJ Robbie. Time and clock, it's 7:10 in the evening. Good vibes evening, mga ka-vibes. Especially to all of our listeners right now. Napapauwi na galing eskwelahan at trabaho. Happy long weekends, mga ka-vibes, at sana all sa inyo, mga ka-vibes, kasi si DJ Robbie may pasok pa rin kahit holiday sa Monday. Anyways, mga ka-vibes, kung this upcoming weekends ay wala pa rin kayong plano, try nyo po ang mag-ibang bansa. Mag-ibang bansa, tapos alam mo lang ng wallet mo ng iyong bank account is 1,000 pesos, no? Pero alam niyo, mga ka-vibes, ha? Kasi nga po, sa nararamdaman natin dito sa Pilipinas, na parang sobrang stagnant ng economy ng Philippines, sobrang nagde-defer ang economy ng Philippines, try nyo, if meron kayong luxury na makapag-ibang bansa, doon kayo magtrabaho, doon kayo makapag-travel, di ba? Makikita nyo po doon, mga ka-vibes, kung gaano nga ba kalayo ang buhay dito sa Pilipinas sa ibang bansa. Oo. Kahit yung mga neighboring Asian countries natin, mga ka-vibes, yung sa Southeast Asian countries natin, like Thailand, Indonesia, Vietnam, Singapore, those countries na sobrang lapit sa Pilipinas, makikita nyo rin na sobrang layo ng pamumuhay. In terms sa pamumuhay talaga, in terms of economy, talaga namang makikita natin kung kaano na tayo na pag-iiwanan ng ating mga kapitbahay, which is nakakalungkot. Pero anyways, mga ka-vibes, if wala naman kayong pera, eh, dito na lamang kayo sa inyong mga ano, sa inyong mga bahay at sa inyong mga silid. Okay, pero alam niyo, mga ka-vibes, I just found out or I just realized na may iba't ibang klase nga pala ng happiness, mga ka-vibes. If you are the kind of person na may na mahilig lumabas kasama ng mga kaibigan, edi good for you. Pero alam niyo, mga ka-vibes, si DJ Robbie kasi hindi ako ganun eh. Masaya ako sa solitude. Masaya ako na mag-isa na sa kwarto lang, tahimik ang paligid. Like, hindi ko po talaga naiisip na mag-travel. Tsaka lang ako mag-travel kapag kasama yung family ko. Kasi I wanna build memories with them, good memories with them. Kasi, alam mo naman, hindi naman tayo pabata at tumatanda naman talaga ang ating mga parents. So, I just wanted to build much memories with them and i-enjoy ang buhay na meron ako ngayon. Anyways, mga ka-vibes, eto ha. So, may message tayo galing kay Billy. At sabi ni Billy, sabi niya, good PM, DJ, may nananawagan na naman at tag-ulan na naman daw. Baka mamaga daw. Sino ba yun? Kakagaling ko na sa Vietnam last month. 1 week vacation lang. O, tira niya si Billy, mga ka-vibes. Kakagaling lang mag-Vietnam last month. Diba, Billy? Sobrang ganda ng Vietnam. Tapos, sobrang mura din nung kanilang mga bilihin. Kasi parang alam niya, mga ka-vibes, kahit mag 1 week vacay ka or vacation ka sa Vietnam, hindi mo mauubos at masisimot lahat ng pera mo sa bangko. Kaya naman, if you wanna travel outside the country, itong mga Southeast Asian countries natin like Vietnam, Thailand, and Indonesia po, ang mga pinakasulit na puntahan. Kasi magaganda na, tapos nandun yung kultura, yung pagkain, sobrang sarap, tapos sobrang mura pa. And good evening sa'yo, Billy. Good evening sa'yo. Anyways, mga ka-vibes, kung meron po kayong mga mensahe at inyong mga song request, ang anong hotline number na pwede nyong mag-send ay 0926-079-8708 or sa anong official Facebook page, ito po ay GV99.9FM para magpadala ng mensahe kagaya na lamang po ng ginawa ni Billy. Anyways, Billy ha, yung iyong libreng gala kay DJ Robbie, talagang inaabangan niya ni DJ Robbie ha. Hindi ko ba yan nakakalimutan? So may utang ka pa sa aking gala, Billy. Anyways, mga ka-vibes, magbalik-tugtugin na po muna tayo dahil Friday night ngayon, most of us ay may binabalak ng gawin. Ngayong Friday evening, mag-party kasama ng kaibigan at barkada. Kaya naman simulan na po natin ang tugtugan at ang party music dito po sa ating programa. For your next song, this is Get the Party Started by Pink. Muli, ako po si DJ Robby, only here at GV 99.9. Your good vibe.

GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.

0: GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.
1: Bakit Ritepoint ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed.
2: Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan Rite Medicines. Kailangan RiteMed.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Rite Medicines. Kailangan RiteMed.
9: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
10: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan niyan. Pero iba ang lasang authentic. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
11: Ay, pisa-pisan.
12: Ah, pisa, bakit?
11: Payag ka. Ikaw ang pinakamabilis tumakbo.
12: Puro mapisan. Puro mahabol ko yung crush.
11: Pero, di ko na

Welcome back mga ka-vibes. Kayo ay nakikinig pa rin sa inyong pinakapaboritong tambayan on air. It's Barkada Vibes with DJ Robbie. Oras natin sa buong kabunuan ng Pilipinas at 7:38 in the evening. Magandang gabi mga ka-vibes. And happy Friday evening po to each and every one of us. Yes, happy long weekends po sa lahat ng ating mga ka-vibes na may long weekends. At para naman sa ating mga ka-vibes na walang long weekends at may pasok pa rin sa Lunes despite of actually being in a regular holiday. Deserve nyo yan. Diba? Despite na regular holiday sa Monday, may pasok ka pa din. Ang kapal naman. Anyways, ladies and gentlemen, binabati po natin ang ating mga kabibs sa papauwi na galing eskwelahan at trabaho. Magandang gabi po sa inyong lahat mga kabibs. Especially to all of our Betrusco drivers, jeepney drivers, truck drivers, at sa lahat po ng ating mga kabibs na nagmamaneho papauwi na sa kani-kanilang mga tahanan. Magandang gabi po sa inyong lahat. And syempre mga kabibs, sila usually naman talaga ang naaapektuhan dito sa bulok ng sistema in terms of transportation dito sa Pilipinas. Oo, talaga namang na-normalize na ng society na kapag nasa Pilipinas ka, dapat traffic. Diba? Alam niyo mga kabibs, I'm actually planning na mag-driving lessons na, mag-driving school na somewhere here around in Lipa. Kaya naman kung may recommend po kayo na driving school, ay please let me know. Kasi alam niyo mga ka-vibes, pinapangarap ko na, hindi ko na pinapangarap, pero gusto ko talaga matuto na matuto mag-drive dahil unang-una hindi po ako marunong mag-commute. Wala akong sense of direction. Kaya naman, kung ninanais ko pumunta sa Manila, nanais ko pumunta sa different provinces here in the Philippines, hindi ko po magawa. Hindi ko talaga siya magawa dahil hindi ko alam kung paano ako uuwi at hindi ko alam kung paano ako pupunta. Oo, medyo syunga-syunga si DJ Robbie pagdating sa pagbabiyahe mga ka-vibes. Even nga po na pagpunta lamang dito sa ibang lugar dito sa Batangas is hindi ko rin po siya magawa. Oo. So, the only way para makapag-travel or makaalis naman si DJ Robbie sa kanyang kwarto ay ang matuto po na magmaneho. Kaya naman, next week, oo. Magsa-start na po ako mag-driving school. Pero mga ka-vibes ha, kung meron po kayong marirecommend na driving school, dito lang po, around Lipa, please let me know. Okay, okay. Anyways, ladies and gentlemen, kung meron po kayong mga kasagutan sa akin pong katanungan, kung alin nga ba magandang driving school here in the Philippines, here in Lipa, o kaya naman ang inyong mga song requests at inyong mga pabate, ay please let me know, mag-message lamang kayo. Sa ano pong hotline number, it's 0926-079-8708. Or sa ano pong official Facebook page, ito po ay GV99.9 FM. And speaking of your messages, mga ka-vibes, ayon dito kay 6355, DJ Robbie, good evening. Pabati nga po kay pareng Ronald na may birthday ngayon. Happy birthday kong pareng Ronald and to all of our ka-vibes po na may kaarawan ngayon. Magandang gabi po sa inyong lahat and happy birthday po sa inyo and enjoy the special day of your life. I know kapag tumatanda tayo, nawawala na yung celebration pagdating po sa pagharap natin or sa pagdating natin ng ating mga kaarawan. DJ Robbie, guilty dyan. Oo, habang tumatanda tayo, nawawala ng joy and excitement kapag tayo ay nagba-birthday. Pero I just wanted to remind all of you guys na ang pagba-birthday po ay ito ay special na araw sa buhay natin. Ito yung araw na kung saan ikaw ay pinanganak ng iyong ina, ng ina mo. Kaya naman is, kung hindi nyo kayang i-celebrate, pero just make sure lang na sa inyong loob, sa inyong mga dibdib, ay naging masaya ang araw na ito. Kahit sa birthday nyo lang ka-vibes, oo, diba? Stop being hard on yourself pagdating po kapag birthday nyo, kahit birthday nyo na lang. Anyways, ladies and gentlemen, ang ating sunod na awitin, this is Carrera by Beanie. Kaya naman para sa lahat ng mga blooms natin dyan na nakikinig right now, this song is for you. Muli, this is DJ Robbie, only here at GV99.9. Your good vibes.

GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

0: That song is brought to you by Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
1: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.
1: Sa panahon ngayon, pataas ng pataas ang bilihin. Ang hirap ng humanap ng produktong dekalidad na abot kaya. Buti na lang may Blessing Pharma and Medical Supplies Trading.

0: visit them at Malabanan Building, P. Burgos Street, Barangay 11, Batangas City. Call or text at 0908-132-6488. Basta Blessing Pharma, kalidad at abot kaya.
1: Bakit RitePed ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot at dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba pero di ako hiyang. Kaya balik RitePed ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePed.
6: Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan right medicines, kailangan right meds.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
10: Ay, Butchoy, Butchoy! Payag ka! May kapangyarihan ka na kuryente!
11: Oo naman, para maging tagapagligtas ako.
10: Pero, may bill ka pa rin buwan-buwan.
11: Oo, ayaw ka na.
12: Wala? Joke pala yun?
13: Paano kung diet ka pero may nag-aya mag-samgyup? Paano kung gusto mo mag-ipon pero lagi may sale?
14: Paano kung gusto mo na mag-move on pero stock ka pa rin ng stock?
15: Paano may ka pero ikaw pa yung galit? Paano kung gusto mo na maging mabait pero hindi mo maiwasan ng layas? Paano kung gusto mo na mag-jowa pero asman?
16: Teka. Paano nga pa yung gagawin dito?
17: Eh, di makijam with DJ Yeah!
18: Ano pa yan ka-vibes, ikwento mo na yan dito. Life, love, work.
17: Dahil sa kanya, siguradong kwentuhan ay puno ng tawanan.
18: Alam mo, sige, tapusin natin itong programang to. Ang ending nito, makapag-julay na kayo.
17: Sa programang, ang tanong.
18: Ala eh, paano?
17: Tuwing Sabado, mula 3 p.m. hanggang 6 p.m.
18: Only at your number one good vibe station at GB 97.9. Your good vibe.
19: Paano nga yun?
20: You are listening to DJ Robbie.
21: Mga ka-vibes, kayo ay nakatuto pa rin sa inyong pinakapaboritong tambayan on air. It's Berkada Vibes with DJ Robbie. And ngayon nga po mga ka-vibes, ay simulan na natin ang ating kwentuhan dahil it's time for Berkada Confessions. Anong aning barkada confession para sa gabing ito ay mula sa ating ka-vibes na si Richie. Ang sabi niya sa kanyang liham, DJ Robbie, ako ay ipinagkalat na buntis.
17: What?
21: Kaya naman mga ka-vibes, interesado ka ba sa kanyang kwento ng buhay? Halina, at atin po itong sabay-bayan. DJ Robbie, ako po ay isang dalagang ina, 17 years old, at napilitang huminto sa kursong nursing.

siya pa ang nagpakalat ng aking pinagdaanan. Mabuti na lang at patuloy akong sinusuportahan ng aking mga magulang. Pero hanggang ngayon, hindi ko mapatawad ang aking pinsan. Sa sobrang galit, gusto ko pa sanang gumanti. Tama ba ang nararamdaman ko? Nagmamahal, Richie. Mga ka-vibes, yan ang kwento ng ating ka-vibes na si Richie. At ang akin lamang pong masasabi dito, sa'yo, Richie, ang nararamdaman mong galit ay hinanakit lamang. Ito ay likas at normal. Lalo na't galing ito sa taong hindi-hindi mo inaasahan. Galing sa taong inaasahan mo pang maging iyong kakampi. Hindi madali ang sitwasyon mo. Kaya tuwag mong sisihin ang sarili kung hindi mo pa kayang magpatawad. Gayunman, tandaan mo na ang pinakamahalaga ngayon ay ang iyong kalusugan at ang iyong pagbubuntis. Doon mo na lamang ilaan ang iyong lakas at atensyon. Ang mga tao, kahit kamag-anak, ay hindi mo lagi mapapasaya o mapapaniwala. Ang magagawa mo ay patunayan sa sarili mo na kaya mong bumangon at maging isang mabuting ina. Kung hindi mo pa kayang magpatawad, wes, hayaan mo muna. Darating ang panahon na gagaan ang iyong loob. Pero sa ngayon, sikapin mong palibutan ang sarili ng mga taong tunay na nagmamahal at sumusuporta sa iyo. Ang pinakamabisang sagot sa chismis ay ang tahimik na pagpapatuloy ng buhay ng may dignidad. Nagmamahal, DJ Robbie. Mga ka-vibes, ito ang kwento ng buhay ng ating ka-vibes na si Richie. Para sa inyong mga opinion, advices, ang ating pong hotline number ay 0926-079-8708. O kaya naman sa ating official Facebook page, ito po ay GV99.9 FM. Lift your head. Para sa lahat ng ka-vibes natin na nasa kaparehas na kalagayan, kagaya ng kay Richie, harapin ang hamon ng buhay with a smile.

0: atin nyo pang napakinggan na Makita Ka Muli by Sugar Free. Mga ka-vibes, oras natin ngayon, 8:43 PM. At oras na po para tayo ay maghiwa-hiwalay. Maraming salamat mga ka-vibes sa inyong patuloy na pagsabay-bay.
1: Alam kung tama ba ito.
0: Kanina ba pong alas 6 up until now, 9 o'clock in the evening.
1: Maintindihan ko.
0: Sa Lunes po muli, only here at GV99.9. Your good vibes.
1: Masasaktan, iiwasan kong
0: enjoy your long weekends mga kabayan.

GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.

GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.9.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GV99.9,
0: 30 na!
5: Sa panahon ngayon, pataas ng pataas ang bilihin. Ang hirap ng humanap ng produktong dekalidad na abot kaya. Buti na lang may Blessing Pharma and Medical Supplies Trading.

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.9.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GV99.9.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko Barako.
4: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok.
5: Dito lang yan siya.

0: maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala na mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB99.9.
0: Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomenon na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuot upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GV99.9.

0: Oh, carambola, carambola! Sa letra ng G, sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuno na ako!
0: Ang susunod na bola, mga kway, sa letra ng V, 30!
2: 30 anyos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tume 30 na? In fairness, hindi halata!
3: Ay pagkakatindi.
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
4: This is DJ Frank.
1: This is DJ Robbie.
5: Ako po si DJ Robbie.
0: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
0: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
5: Mga vibes, 30
1: anyos. GV99.9.
4: This is GV99.9.
0: GV99.9. 30 na!

0: You are listening to TV 99.9.
1: Your good vibes.
2: Your good vibes.
1: Five.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Diba? Pag kami!
2: Baka Papa Joe yan!
3: Baka Papa Joe yan!
4: Baka Papa Joe yan!
5: Baka Papa Joe yan!
2: Papa Joe! Papa Joe! Papa Joe!
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibe.

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomenon na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tip sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: ka, Vibes? Nakaradyo ka pa ba?
1: Diba? Pag-ami!
2: Baka DJ Robby yan.
3: Baka DJ Robby yan.
0: Baka DJ Robby yan.
2: Robby! Robby!
4: DJ Robby.
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months. This is GV 99.9, your good vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Sa piling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman po ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, your good vibes.

0: station, GV 99.9, your good vibes.
1: All right,

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali niyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay.
0: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama niyo kami.
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
3: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
0: O pumunta sa GV999.live
4: para sa good vibes na walang humpay.
5: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
4: dito sa GV99.9. Your good vibes. Masaya dito.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music mo na tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes. I think

0: Mga kabikes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa GV999.live
2: para sa good vibes na walang humpay.
3: Dito sa GV99.9,
2: your good vibes. Masaya dito!

0: Anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB99.9.
1: Excuse me, can I have your attention please for one more time?

0: maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko Barako.
4: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your Good Vibes.

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomenon na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: naradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Pakijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang Pakijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

GV99.9. Your good vibes.

0: Mika Vibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
2: Robby! Robby!
4: DJ Robby.
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
6: This is GV 99.9, your good vibes.
7: You used to call me on my. You used to, you used to.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Kapiling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman pong ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, your good vibes.

0: King. Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami.
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
3: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
0: O pumunta sa GV999.live
5: para sa good vibes na walang humpay.
6: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
5: Dito sa GV99.9, your good vibes.
6: Masaya dito!

0: maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Oh, carambola, carambola. Sa letra ng G. Sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kway, sa letra ng V. 30.
2: 30 anyos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi.
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
4: This is DJ Frank.
1: This is DJ Robbie.
5: Ako po si DJ Robbie.
0: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
0: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
5: Mga vibes, 30 anyos.
1: GV99.9.
4: This is GV99.9.
0: GV99.9. 30 na!

0: kakadyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko Barako.
4: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your Good Vibes.

0: maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomenon na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibes.

0: maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali niyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay.
0: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama niyo kami.
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
3: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
0: O pumunta sa GV999.live
4: para sa good vibes na walang humpay.
5: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
4: dito sa GV99.9. Your good vibes.
5: Masaya dito.

0: Pancho ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: DJ Yam lang sa kalam!
5: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

Ginawa mo pa akong tanga.

0: GV99.9. Your good vibes.
1: Magandang morning po sa inyong lahat. Oo. At ngayon po ay maulan. Maulan pero masaya ang Sabado ng umaga natin. At kasama ho natin mamaya-maya ang konti ang ating napapakiusapan. At ika nga ay kabady-body ngayon. Ayaw ko kung we'll take it one Saturday at that time. But kumusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at ligtas, siyempre, sa baha, ligtas sa ulan, at kayo'y nakasuko, nakasilong sa yakap ng inyong mga minamahal. Diba? Morning, morning, morning, morning to po si DJ Ronnie. Well, si Jessa po ay wala ngayon dahil simula na ng kanilang pasok noong nakaraang panglinggo. But every Sunday ay kasama ho natin si Jessa. Pero for now, of course, kasama po natin ang ating pinakabarako na announcer sa buong mundo, Sir Kiko. Good morning.
2: Good morning, DJ Ronnie.
1: Oo, magandang umaga, sir. At nako, maulan. At kahit salamat sa iyo, kahit maulan ay kasama ka namin. At hanggang, nako, kasi medyo maulan po kayo, pero may importanteng meeting lang ho tayo na 8:30, kaya hanggang 8 lang ako ngayon. But meron tayong mga dalang mga kwento, at mamaya-maya po ay papasadahan natin yung ating mga headlines. Pero, Direk Kiko, alam mo, masaya ang ating bansa, lalo na yung mga basketball nation, ha?
2: Bakit, DJ Ronnie?
1: Nanalo tayo kagabi sa Jordan.
2: Yun.
1: After trailing by 20 points.
2: Mm-hmm.
1: And nanalo tayo ng isang punto, 82-81.
2: Nice one.
1: Grabe, pero talagang matindi. Unang-una, maganda yung panalo kagabi kasi wala si Justin Brownlee na sinasabing buhay daw ng Pilipino. Pero kagabi, ang nagpakitang gilas ay si CJ Perez, si Quinton Milora Brown, at syempre, ang nagbabalik na 7'1", na si Kai Soto.
2: Yun.
1: Na gumawa ng 18 points. Ha? At ang tindi ng defensa kagabi ng Pilipinas. Naglagay ang panalo ng Pilipinas sa 3-4 na ngayon. No? Medyo humahabol pa rin. At ang Jordan ay 5-2. Ha? So, kumbaga hindi pa nakakabawi at Jordan sa atin. Pero makikita sila uli itong February sa susunod na taon. Ewan ko, talagang nagiging rivalry na yata ito. Kumbaga parang Manila Classic o yung dating. Eh. Pero of course, tandaan po natin, ang inahabol natin ay isa pang slot para sa Oceania Division, no? Pito lang ang kukunin. At nakakasiguro na yung Qatar kasi sila yung host country. Pero may pag-asa pa ho tayo basta yung mga susunod kasi meron pa tayong 5 pang laro. Puwera itong mga nilalaro natin ngayon hanggang Linggo. Bukas naman, Linggo, August 30, ay makakalaban naman natin ang Iran, na tinalo naman ng New Zealand sa overtime din, 93-91. Ang panalo naman natin kahapon sa Jordan, 82-81. So, tingnan natin. So, mukhang magiging maganda ang laro ng Iran at saka ng Pilipinas. Ha? So, sa mga basketball-loving nation, ayan, manood po tayo dyan. Kung kayo hindi makapunta sa Mall of Asia, sa ano na lang. Ang dami ng live streaming ngayon, Direk Kiko.
2: Oo, tama. Correct.
1: Marami ng live streaming ngayon na nagagamit tayo. At yung ginagamit kong bagong app ngayon, babay, umasenso. Bukod sa sports, merong news, may entertainment, at kung ano-ano pa, no? Pareho rin ang bayad.
2: Pareho ng bayad, maraming offer.
1: Pareho ng bayad, maraming offer. Mukhang yun ang uso ngayon dahil sa of course, sabi nila, mas reasonable ang platform ng social media. Kaya yung mga merong mga ganyang mga well, ang dami ng mga bukod sa Netflix, Ang dami na rin mga
2: streaming.
1: Ibang streaming. Oh, yung sa meron tayong Viva Max sa atin, no?
2: Oo.
1: At dalawa pang ibang mga tawag dyan, mga streaming,
2: mga movie streaming platform.
1: Movie streaming platform.
2: Kahit nga music eh, marami ng music streaming.
1: Marami na. Ng dati-dati yung pie lang ang meron eh. Ngayon, dami na. Ang dami na ngayon, dami na ngayon, oo. Oo, at yung mga apps ngayon, talaga hindi sila, they're not sticking just to, for example, music. Dinadagdagan pa nila ang ano. Ikaw naman, Derek Kiko, ikaw ay taong radyo eh.
2: Mm.
1: Tingin mo, ito mga ganito, ito ba yung ano, saan bentahe? Sa radyo pa rin o sa television? Yung tong ganitong pag-expand ng content ng social media?
2: Well, dahil ngayon eh, talaga more on visuals na ang tao eh. Tingin ko pang television yan, yung mga ganyan. Although ang radyo ngayon, nakikita na rin naman tayo ngayon. May mga social media naman na din tayo. Pero ang audience kasi, ang Gen Z ngayon, mas tutok sa ano?
1: Oo.
2: Sa social media. Sa
1: ang TV. Basa ko din ano eh, ang basa ko din ay ang naapektuhan in the long run yung television, no? Pero of course, correct. Hindi din, parang radyo din naman 'yan, hindi mawawala. Dahil siyempre ang mga tayo, ang television, isang pindot lang, buhay na, di ba?
2: Oo, correct. Tsaka hindi natin kailangan ng internet.
1: Hindi na kailangan internet. Of course, lalo pat kung sakasakali, balang araw, naka-satellite broadcast tayo, di ba?
2: Correct.
1: Di ba? So, yan po ang mga kwan, ang mga pwede nating puntahan. At ako, enjoy pagka nanonood ka dun sa app na meron ako ngayon yung parang talagang nandun sa venue, no?
2: Oo,
1: pati yung correct. Mga palaro nila, ako minsan ay na ano na rin. Eh ako isang beses lang ako nanood sa venue, parang ayoko na.
2: Bakit?
1: Para sa akin, hindi sulit sa traffic. Tapos kakain ka pa, gagastos.
2: Mas magastos.
1: Ang layo. Pero sa gaya kong addict sa basketball, ako naman eh, basketball, boxing, volleyball, yan lang mga sports ko. Naintindihan ko yun eh. Yung ibang mga sports, gusto ko sana. Kaya lang parang ano, parang mabagal at saka pagka walang masyadong... Well, yung tennis, naintindihan ko na, gawa ni Alex Iyala. No? At saka naglaro dito sa Pilipinas.
2: Mm.
1: Oh, speaking of Alex Iyala, sir, meron pala siyang pagtatangka na maglaro sa Phil Arena.
2: Yun.
1: Ha? 55-seater, ano yan, venue.
2: Oo.
1: 55,000-seater venue.
2: Malaki-laking venue yan.
1: Oh, first time daw na may sports, na may tennis event na gagawin doon. At tingnan natin kung talagang popular na sa Pilipinas si Alex Iyala. Kasi ang nakakapuno lang ng Phil Arena na yan, yung mga Koreano eh.
2: Tsaka mga concert. Mga concert lang.
1: Concert, yeah. Concert ng Koreano nga.
2: Oo.
1: Pero bukod sa PBA na naka 54,000 mahigit ang crowd, ay ito, titignan natin kung mabibreak ni Alex Iyala yung crowd. Ha? Okay. So in the meantime, yan po muna at pagbabalik namin, tuloy-tuloy na po kami ni Sir Kiko sa ating mga balita.
2: Correct.
1: Kayo po ay nasa... Oy, by the way, bago yun, good morning muna kay Miss Jessa. Nakikinig daw ngayon. Thank you.
2: Oy, maraming salamat.
1: Papasok sa eskwela ang lola mo. And
2: ingat-ingat, maulan.
1: Ingat-ingat, maulan. Oo, at baka madapa ang ining, ha? Oo. And of course, lahat po ng ating mga Dabar Cuts, mamaya, meron po tayong Ako Ikaw Rin, 7:30 in the morning. At in the meantime, ito po si DJ Ronnie kasama si Sir Kiko. Kayo na sa GV99.9, your good vibes.

0: GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.
1: Delivery!
2: Maria Jose?
3: Akin yan? Ang laki ng box!
1: Surprise!
3: Yeah! Eh, ba't ka nasa loob ng box?
1: Basta para sa'yo, gagawin ko all!
4: Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan.
5: Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa.
6: Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan.
5: No processing fee at fast approval pa.
6: Kaya,
3: apply na ng Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig!
7: Pag-ibig Fund Solid Kaban!
8: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
9: Alam mo ba MLMC, Mommy?
10: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
8: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
11: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup. Specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
7: More loving, more caring.
11: Metro Lipa Medical Center. JP Laurel Highway, Barangay Marawi. Barangay Marawi. Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
7: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
12: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
13: Ay, pisa-pisan.
14: Ah, pisa, bakit?
13: Payag ka. Ikaw ang pinakamabilis tumakbo.
14: Puro mapisan. Puro mahabol ko yung class ko.
13: Pero, di ko nahihinto.
15: Ayaw ko na.
16: Hala? Joke pa na yun?
17: Alam mo ka, may kakaiba kaming hatid para sa weekends mo.
18: Ha? Bakit?
17: Bakit? Dahil may magbabalik na at he's here to stay for good. As in, good vibes.
18: Ay, siya? Sino ganyan?
17: Si DJ Ronnie.
19: Siya ba yung tinig ng bayan na bukas sa talakayan ng mga napapanahong issue?
18: Yung nagbibigay ng latest sa local, national, at world news?
17: Ay, siya na nga. Kaya siguradong kakaiba ang weekend mo.
18: Tuwing Sabado at Linggo,
17: alas 6 hanggang alas 9 ng umaga, sa programang Ang Huntahan ay hindi mabibigilan. Back-to-back Huntahan with DJ Ronnie. Dito lang sa GV99.9, your good vibes.
20: All right. Good morning, Southern Luzon. Ako, alas 6, 33 na po ang oras natin sa ating huntahan ngayong umaga. At dahil Sabado ay nakakaulayaw po natin si Sir Kiko. Sir Kiko, good morning.
21: Magandang umaga, DJ Ronnie, at sa mga ka-vibes natin.
20: Oh, bago tayo mag-ano, tuloy sa ating mga local news, update lang natin yung sa napakalaking lindol sa Nepal, di ba? Lindol yung flash flood pala, hindi lindol.
21: Nagkaroon ng crack dun sa glacier.
20: Oo, at grabe yun, ano? Nangyari na rin dito yun sa atin sa Pilipinas. Sa Samar.
21: Ito ba yung sa Ormoc?
20: Ormoc. Sa Ormoc, Leyte. Correct.
21: Tama, no? Sa
20: correct.
21: Ormoc, no?
20: Correct.
21: Yung marami rin na natabunan.
20: That was 1990. Alam mo nasaan ako noon?
21: Nasaan ka noon?
20: Nasa Philadelphia, US of A.
21: Ooh.
20: And everybody there was condoling me and comforting me. Oh, we're sorry that that thing happened in the Philippines. Ganyan. So, ang nangyari nga is yung trahedyang ito sa Nepal, at ito'y dahil nga sa mountainous sila, ay di yun, nag-crash. And sinasabi nga climate change, no? At of course, yung pagkakalbo ng mga...
21: Correct. Mga gubat. Mga
20: pagkakalbo
21: bundok,
20: ng gubat, ng bundok, ayan. Mm. Yun ang nangyayari. At Kaya sinasabi nila na hindi rin malayong mangyari ito sa Pilipinas. Of course, wag naman sana.
21: Correct, correct.
20: Pero
21: sana gawan ng ano, no, gawan ng paraan ng gobyerno na maiwasan 'to. Maging lesson learned sa atin 'to. Yung nangyari sa Nepal, no?
20: Hangga't hindi inaampo ng gobyerno ang tamang land use.
21: 'Yon.
20: Ay lahat ng dilubyo ay pwedeng mangyari sa Pilipinas.
21: Correct.
20: Hangga't hindi natin niyayakap ang kagandahan at ang pagiging tuwid ng ating land use ay hindi tayo titigilan ng dilubyo at hanggang nangunguna sa ilang mga government officials ang pangungurakot kaysa sa pag-aayos ng tama ng paggamit ng ating kalupaan.
21: Correct.
20: Ay palagay ko ay wala talagang hope for the best. Kaya napakahalaga ho ng pagpili natin ng iboboto sa 2028.
21: Correct.
20: Ngayon palang mag-aral na tayo. Pag-aralan natin kung sino ang talagang gumagawa ng tama. Kung sino ang...
21: kung sino yung may puso talaga na maglingkod.
20: Kung sino yung may puso at kapamilya, kabarkada, lahatin na natin, di ba?
21: Ka-vibes.
20: Ka-vibes, of course. Dapat ka-vibes. Pag hindi ka-vibes, huwag niyo iboboto. Ha? Aba, mahirap yata yan, di ba? Mahirap na...
21: Mahirap yon.
20: Mahirap. Sabi nga, ayoko niyan.
21: Correct.
20: Oo. At of course, yan po, ang sa pinakahuling update ay mahalos pa pumapalo na sa 400 ang namamatay po dyan sa Nepal at mahigit pa rin 1,000 nakatao po ang nawawala.
21: Correct. At saka kung nakikita natin sa, ako nakikita ko kanina, papunta ko rito sa station,
20: yung
21: mga rescuer, ginagapang yung putik.
20: Wala tayong magagawa, sir.
21: Diba?
20: Talagang yun ang buhay.
21: Ang hirap ng rescue operation.
20: Mahirap ang rescue operation at talagang nakakapanindig palahibo. At kung hindi pa naman tayo magbago sa ganitong mga sites na nakikita natin at patuloy pa rin tayong magiging ganid sa kakaunting tubo, ha, ay wala. Wala akong mangyayari sa atin. Okay. At of course, ang isang kwan pa dyan, may isang Pilipinong nawawala, no? Si yun, Manalo.
21: No.
20: Dr. Correct. Carl Manalo ay na isa sa mga kasali sa hinahanap pa. At kahapon, kausap ng DZMM, yung kapatid nung nawawala sa Nepal. At of course, they're keeping their fingers crossed na hindi pa huli ang lahat at maliligtas pa yung kapatid nila.
21: Yan, correct. At ito, speaking of DJ Roddy, napag-uusapan.

0: at pwede yung plastic labo, pero aside from that, hindi. Talagang sumusunod sila.
1: Totoo. Yung waste management.
0: Waste management. At nung panahon ni Mayor na ngayon ni Governor Vilma Santos Recto, dito sa Lipatayo, ang nagpioneer niyan dito sa Batangas. Nung mayor si Governor Vidito, 80% ng mga barangay captains sa Lipa ay nagsesegregate ng basura.
1: Yun ang maganda.
0: At na-recognize din si Mayor Recto nung panahon niya. At talagang isa o dalawang beses sumama ang Mayor V dati sa pagsesegregate ng basura. At yun, doon natuwa ang mga kapitan.
1: Mm-mm.
0: Kaya 80% ng mga kapitan sa Lipa noon ay sumusunod dito sa waste segregation. Ngayon, puro hakot-hakot yata eh.
1: Oo. Tsaka ito ah, kabilang kasi sa kinilala ng DENR, yung Trash to Bigas program.
0: Oh yes, oh, maganda yan.
1: Diba? Talagang ito yung nakatulong na humikayat eh.
0: Tama.
1: Sa mga residente kasi biruin mo, mag-ipon, magdala ng recyclable waste, kapalit, bigas. Napakahalaga nung kapalit, di ba?
0: Yan eh, nung araw, na-witness ko din sa Philadelphia, sa Amerika, tsaka sa Australia din, ano? May mga kwan sa Japan, sa Korea, may mga ano sila, may mga machine sila na ihuhulog mo yung used yung soft drinks, yung nasa can, bottles. Merong halaga yan. Parang isang lata yata is parang 5 cents, bote, 10 cents, yung mga ganon. Na ito'y kinukuha ng mga, ang gumagastos dito sir, yung mga producers, ano matawag doon, yung mga manufacturers ng soft drinks. At saka yung dito sa Pilipinas dapat patawan ng malaking buwis ang mga nasa plastic business eh. Kasi sila yung number one pollutants eh. Ay kaya lang, syempre, dito natin makikita yung will ng mga Gatchalian. Dahil ang isa sa mga malaking plastic magnate dito sa Pilipinas ay ang Gatchalian family. Negosyo ni Lene. Kaya dito natin masusubok. Sabi nila, ano daw, mahusay, mamahala yung mga Gatchalian. Totoo naman. Look at Valenzuela, di ba? And now,
1: correct.
0: Si Gatchalian, si Win, nasa Senate President.
1: Oh.
0: Isang hamon ito kay Gatchalian na mag-self-regulate kayo, magbigay kayo ng example, no? Na kayong nasa plastic industry ay marunong at responsableng mga negosyo sa Pilipinas. Kasi ang nakikita lang sir, mga kalat ng squatter, mga informal settlers, makalat daw, pollutant daw, masakit sa mata.
1: Correct.
0: Pero yung mga negosyanteng nakababad sa ilog, nakalagay sa waterways natin, na mas nagpapapollute ng ating industriya, dapat kayo po ay mahiya din sa amin. Lalo na si Win Gatchalian, Senate President, nasa Valenzuela, ay isa sa malalaking negosyo ng Gatchalian bukod sa mga hotels ay itong plastic halos lahat ng plastic nasa Gatchalian eh, nasa kanila yan eh.
1: Correct. Yan.
0: So maganda yung pag-recognize
1: ng DENR.
0: DENR. At marami pa sanang magagandang environment practices na maganda yung ganyan, bigyan ng incentive. Pero yun dapat parusahan din. Para nang sa ganun
1: para may accountability.
0: At saka para balance, sir.
1: Correct.
0: Nung araw, may hoy gising pa dati. Merong Hall of Fame, pero meron ding Hall of Shame. Oo, diba? Yung sila nung tambalang Corina Sanchez at Ted Filon nung araw.
1: Correct.
0: Oras na natin, Sir Kiko.
1: Oras natin, 6:43 in the morning.
0: 6:43 in the morning. Punta tayo sa next item, please.
1: Ayan, punta tayo sa ating pangalawang headline, mga ka-vibes. Yung PhilHealth claims yakap registration.
0: Yan.
1: Pinagtibay dito sa Batangas.
0: Dapat lang.
1: Diba? Mas pinaigting ng pamahalang panlalawigan ng Batangas yung koordinasyon sa pagitan ng mga district hospital.
0: Correct.
1: At
0: PhilHealth,
1: no? Sa mga pagdating sa registration na tsaka sa claims ng yakap, no? At sentro nga doon yung naging talakayan doon ay yung pinakahuling PhilHealth updates para masiguro na yung bawat district hospital dito ay napapanahon sa mga bagong process, regulation, at mga hakbang na makakatulong ng sa mas maayos paghahatid ng serbisyo pangkalusugan sa mga Batanggenyo.
0: Alam mo Sir Kiko, nung bago pa lang ang PhilHealth nung nagsisimula dito sa Batangas, sa Region 4A, 4B, tayo ang unang nagkaroon ng programa na

0: tayong unang sinamahan ng PhilHealth dyan. Every Thursday, ang tawag ko doon yung Healthy Wealthy Thursday, no? Puro mga health issues. At isa sa mga webes na yon, ang nagiging panauhin natin ay PhilHealth. Si Dr. Arlene Villena ng PhilHealth. At sila ay marami ko yung pinag-usapan ni Dr. Villena na ngayon eh policy na. Halimbawa, sabi ko, Dr. Villena, dapat lahat ng at least government hospitals at accredited hospitals, lagyan nyo ng portal. Para na sa ganun, isa-swipe na lang yung card at makikita ko may balance pa o wala magkano nang nagamit. That was 1998. At, well, ngayon, nangyari na, no? Ngayon, ito naman yung mga packages, health packages. Ang nagiging problema lang ng PhilHealth, maganda yung mga programa ng PhilHealth. Kaya lang, ang bagal nilang mag-accredit. Alam mo kasi, sir, although yan, tulad yung yakap na yan, district hospital lang ba, hanggat hindi ka-accredited hospital ng PhilHealth, member man yung lumalapit sa iyo, hindi masiservihan ng masyado.
1: Correct.
0: Dahil hindi accredited yung ospital.
2: So selected na hospital pa lang ang
0: Dito sa Batangas, dadalwa pa lang ang mukhang ma-accredit, yung Batangas Medical Center at saka yung Lemery kay Sasay Hospital, no? Yung pa lang, yung iba nasa proseso pa. Okay. Sabi ko sa PhilHealth, sabi ko para naman makapagsilbi, lalo kasi pinagmamalaki nila yung mga packages daw for persons with disabilities. Sabi ko, bilisan nyo naman ang pag-accredit sa mga ospital. Pwede naman yung tinatawag na conditional accreditation. Di ba?
2: Anong ibig sabihin nito para sa mga kapag-ibig sa atin?
0: Well, kumbaga, halimbawa, ikaw may ospital ka, sir, at 10 steps, nakakatatlong step ka pa lang, bigyan ka na ng conditional accreditation for 2 years. Dapat makomply mo yung 4 to 10. Ngayon, if after 2 years, hindi ka pa rin nakaka-comply, doon, bawiin mo yung conditional accreditation.
2: Yun.
0: In the meantime, pag may conditional accreditation, makakapag-serve ka na at may spread mo na yung servisyo ng PhilHealth tulad ng yakap.
2: Yakap na malaking tulong, no?
0: Malaking tulong kasi alabaw, ako ngayon, ako registered sa yakap. At ang aking piniling provider ay yung Provincial Health Office. Kaya marami ng gamot ko, at least 40% ng mga gamot ko ngayon, ang dami ho kasing maintenance eh, nakukuha na namin sa Provincial Health Office. At although may quota siya na 20,000 per year per individual sa ngayon, eh paglaki ng hulog mo sa PhilHealth, paglaki ng contribution, abay pagdami ng makukuha mong benepisyo. Kaya ang ating panawagan sa PhilHealth, i-improve po ninyo yung pulisiya ninyo sa pag-accredit ng mga ospital at clinics at mga doctors. Huwag niyong pahirapin, no?
2: Correct, correct.
0: Simula natin sa mga government hospital kasi marami, government hospital lang, hindi pa nga accredited ng PhilHealth. Oh, tulad ng mga district hospitals ng Batangas, hindi sila accredited.
2: Mm-hmm.
0: So, ibig sabihin, charity begins at home or house cleaning mo tayo, housekeeping tayo.
2: Correct, correct.
0: Simula natin sa government hospitals. Pagkatapos, saka ngayon natin ikwan. Saka ngayon natin hikayatin ng mga privado kasi lahat ng halos ng government hospital meron. So, hopefully, makonsider din ng PhilHealth yan. At sabi ko nga, sir, yung mga pinag-uusapan namin ni Dr. Villena, yung si Ish Fargas na Vice President ng PhilHealth, yan ay dito galing sa Region 4B. At pati yung mga ilang executive na matataas ng PhilHealth, lahat yan nang galing dito sa 4B.
2: Yun.
0: Marami sa kanila galing sa... Medyo nabulabog lang sila nung panahon yata ni... kung di si Pinoy ay si Digong na naglabasan yung mga alingasngas dyan sa PhilHealth.
2: Controversies, no?
0: Oh, pero ngayon, mukhang ayos na naman, nakaayos. At syempre, dumadami ang pera ng PhilHealth.
2: Correct, correct,
0: okay.
2: Correct.
0: So, sana ganitong mga serbisyo ang pag-igihin natin. Siguro alisin na natin yung mga maipip-ipip na yan tsaka ayuda-ayuda. Lahat ng perang yan, mga kapatid, ilagay nyo sa PhilHealth. At nang sa ganon, dynamic ang ating universal health care.
2: Mas malawak.
0: Mas malawak at hindi na tayo parang mga pulubing mamamalimos sa mga politiko.
2: Although,
0: in fairness naman ako, ha, ako po yung nakinabang dyan sa maipip na yan. Ano? But of course, kung wala yan, hindi ko alam paano ko nakalusot doon sa aking angioplasty noong 2018. And I am thanking our good Executive Secretary Ralph Recto for helping me out all the way, sir. Ha? So, yun. Ako po, suggestion ko pa rin na ilagay na sa PhilHealth ang lahat ng perang may kinalaman sa health funds. At nang sa ganun po, mas maging dynamic, mas maging dignified ang health services ng Pilipinas.
2: Mas mapakinabangan ng maraming
0: Pilipino. Mas mapakinabangan ng maraming Pilipino.
2: Yan.
0: Ito po si DJ Ronnie kasama si Sir Kiko. Kayo ay nasa GV99.9.
2: Your Good Vibes!

0: anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV99.9.
1: Delivery! Maria Jose?
2: Akin yan? Ang laki ng box!
1: Surprise!
2: Yeah! E ba't ka nasa loob ng box?
1: Basta para sa'yo, gagawin ko all! Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa. Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan. No processing fee at fast approval pa. Kaya,
2: apply na ng Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig!
3: Pag-ibig Fund Solid Kaban!
4: Lipa Medics Medical Center. We're here to serve you with the quality healthcare you deserve. Whether it's a routine checkup, specialized care at our cancer center, or advanced diagnostics like CT scans and MRIs, our doors are always open. Lipa Medics Medical Center, where our commitment to excellence, compassion, and patient-focused care ensures that you and your family are in the best hands. Call us today at 043-756-2342 or visit us at JB Laurel Highway, Balintawak, Lipa City, Batangas. For more details, check out our Facebook page, Lipa Medics Medical Center, or visit our website at lipamedics.com. Lipa Medics Medical Center.
5: GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.
6: Alright, tuloy-tuloy po tayo sa ating maulang huntahan ngayong umaga. Naku, ingat po kayo dito sa amin sa Lipa, sa Mataas sa Kahoy at sa Lipa. Ang lakas ng hangin, ang lakas ng ulan. Ayan, grabe. So, ingat-ingat po tayo at huwag kakalimutang lumabas na walang panangga, na dapat paglalabas may panangga sa ulan, ha? Pero kung gusto niyo magpabasa, edi pwede rin naman. Ay, kaya lang, masyadong malamig, ha? So, ingat-ingat po.
7: Saka ubot sipon yun.
6: At saka ubot sipon yun, oo. Eh, buti kung may mga Unilab products kayo, di magaling, ha? Para meron tayong mga, meron tayong panglaban sa ganitong maulang panahon. Ha?
7: Correct, correct.
6: Oo. So, good morning kay Michael Cabrera ng Lungsod ng Lipa at sa lahat po ng mga kaibigan natin sa Lungsod ng Lipa. Mag-iingat po kayo, huwag kayong magpapabasa. Mahal magkasakit, mahal ang gamot.
8: Ayaw mo na.
6: Ay, sadya. Bay, talaga, kaya dapat mag-ingat-ingat po tayo.
7: Correct.
6: Oh, gusto ko lang batiin si Mr. Nelson Adante ng Bawan at ang kanyang pamilya. Siya ho ang ating coordinator dito sa ako, ikaw rin. At yung pong dapat bisita natin na si Katikyo ay brown out daw po sa Lian ngayon, kaya walang kuryente. Ha, siyempre brown out, di walang kuryente, ikaw talaga o ano ba? Ay, nugaya. So yan. So tuloy-tuloy muna po tayo sa ating mga balita. Sir Kiko, ang ating mga balita, let's go. Yung number 3 na yata.
7: Ayan, yan, yung pangatlong balita natin.
6: Oo.
7: Yung pamahalang panlalawigan ng Batangas.
6: Yun.
7: Teka lang, lulunok lang ha.
6: Excuse me po.
7: Excuse me po. Ayan ha. Pamahalang panlalawigan ng Batangas, pinalakas yung kampanya laban sa tuberculosis.
6: Tuberculosis.
7: Oo, kasi diba, ito ha, pinangunahan yan ng pamahalang panlalawigan ng Batangas. Yung kanilang PHO, Provincial Health Office.
6: Oo, no, si Dr. Gerald Aldayan, ang ating department head dyan. No?
7: Correct. Yung kasabay ng pagdiriwang ng long month noong Martes, August 25. No, sa ginanap yan, sa may Dream Zone.
6: Alam mo bakit long month?
7: Bakit?
6: In-associate yan kay Manuel L. Quezon.
7: Yun.
6: Namatay si Quezon sa tuberculosis.
7: Correct. Oh. So yung itong kampanya na to, no, ang bit-bit nila yung mensahe na yes, Pilipinas can end TB. No, magpasuri, magpagamot, mag-TPT lahat para protektado.
6: PPT, ano, PPT?
7: TPT.
6: Ah, TPT, oo. Oh.
7: Mag-TPT lahat para protektado.
6: Oh,
7: so, eh, ang binigyan na dito yung kahalagahan ng ano, prevention. No? Magpasuri, magpagamot, para maiwasan yung TV.
6: Tama. Diba? Pwede rin TV, basta Channel 5.
7: Oh, yeah. May mga yung tuberculosis, kasi diba, marami sa mga ngayon, no, akala natin simpleng ubo lang.
6: Pero alam mo, sa Australia, sir, pwede ka ng lahat ng sakit. Sige, okay lang. Pero pag na-trace nila, papunta ka na Australia, na-trace nila na meron kang TB, reject ka.
7: Ah, talaga? Talagang, ano, no? Pati dun sa, sa ganung situation, talagang ano ka nila, no?
6: Oo, pagka na-trace nila sa check-up mo na meron kang tuberculosis o meron kang lung problem, i-reject ka nila. Hindi ka nila papasukin sa Australia.
7: Sa bagay kasi, ang TB mabilis kumalat.
6: Oo.
7: Saka ang mga taong may tuberculosis, isolated talaga yan. Kahit nga yung pagkain yan, eh, di ba?
6: Oo. Gamit, yung mga gamit na ginagamit. Correct. Talagang dapat pang kanila lang. Parang COVID ba, nung araw?
7: Yes, correct. Talagang kailangan na ano.
6: Pero yan na may curable.
7: Yes.
6: Basta lang sumunod tayo sa pinag-uutos, pinagsinasabi ng treatment, curable naman yung TB. Walang problema.
7: Yan yung ano, yan yung sinabi nitong programa na to, no, na hinikayat lahat ng Batanggenyo na huwag baliwalain yung sintomas kasi nagagamot yan, eh.
6: Nagagamot.
7: Oo, curable yan. At saka ito nga, ang goal ng kampanya na to is prevention. Diba? Prevention is better than cure pa rin. Yun yung sinasabi nila.
6: Right, right. Diba? Tama yan.
7: Huwag mo nang palalain pa.
6: Huwag nang palalain at sumunod sa tamang gamutan.
7: Correct. Yan. Diretso tayo sa ano? Sa susunod na nating headline.
6: Ha? Next headline.
7: Ito yung citizen sa charter. Pinalakas sa mahigit 100 barangay sa Batangas City.
6: Citizen's Charter. Another good, ano yan? Another good initiative.
7: Correct. Para mapabilis yung mga transaksyon sa mga government, di ba? Matiyak ang tapat, malinaw, at saka effective na paghahatid serbisyo. Mahalaga to sa mga kabayos natin, no? Sa mga ordinaryong mamamayan, na dapat alam natin tong Citizen's Charter.
6: Correct.
7: Di ba? Kasi ito yung gabay natin, eh. Ito yung guide ng government natin para malaman natin yung tamang proseso, ano ba yung gabay ng mga tamang pagkamit.
6: Yan ho dapat ay nakapaskil sa mga strategic areas. Halimbawa, pagpasok mo sa opisina, punta kayo sa housing division, halimbawa. Doon, malalaman mo kung ano ang step by step para makakuha ka ng serbisyo sa housing division, sa housing department. At ito ang pinag-uutos sa batas at nang hindi ganoon na mahirapan ang ating mga kababayan at hindi sila kasi marami pa ring mga kababayan tayo lalo pupunta sa opisina ng gobyerno. Ang laging hinahanap, uy, sino kakilala natin, no? Sino pupuntahan ko? May kumare ka ba doon? May kumpare ka ba doon? Alam mo, dapat hindi na ganoon ang pananaw, ang attitude ng ating mga kababayan. Lalo pat unang-una, at tatandaan ninyo, kayo ang nagpapasweldo sa mga taong gobyerno. Pero hindi man ibig sabihin, kayo ay masyado naman brusko pagdating doon. No? Kaya nga, ang pambalansi ho dyan ay itong Citizen's Charter na dapat naman tama ang paggawa ng kada ahensya ng gobyerno nang sa ganon ay hindi naman po baga masisilong ang lalapit at sila ho ay magkakaroon ng pagkakataon para ma-enjoy yung services na pinagkakaloob ng inyong mga tanggapan.
7: Correct. Kaya nag-ano rin, eh, kasabay yan, no, nagsagawa rin itong Batangas City ng City Anti-Red Tape Authority, yung CART.
6: ARTA.
7: Yung ano, no? Ginawa nila yan para magabayan ng wasto at maging updated ang mga mamamayan.
6: Tsaka matutuwa ka sa Batangas City pag sagot nila, ba tatawag ka sa CSWD? Si SWD, magandang umaga po, Batanggenyo disiplinado. Ito po si Ronel. Ano po magagawa ko sa inyo?
7: Diba?
6: Sosyalen, di ba?
7: Correct ka.
6: Oo. Yung iba kasi, pagsagot lang sa telepono, sineseminar pa. Siguro wala nang maisip yung mga HR nila. ay yung mga, hindi totoo yung maraming government agencies na pati yung pagtamang pagsagot sa telepono, tinuturo pa sa empleyado. Eh, ano pa alam na empleyado nyo kundi marunong sumagot ng tama sa telepono. Pampira naman.
7: Correct, correct. Mga simpleng bagay lang yun eh.
6: Lalo ngayong last quarter, mag-obserba kayo sa mga pupuntahang seminar ng mga taga-gobyerno.
7: Oo.
6: Para lang maubos yung pondo. At makakuha ng savings para sa kanilang Christmas party. Ayan, dadali na naman ng mga kuha noong lakbay layas. Ang gagawin. Hindi lakbay aral, ha? Lakbay layas. Oh. Eh matutuwa ka. Oh. Utility, pupunta sa seminar na malayo naman sa kanyang job description. Anong napapala ng isang utility na pupunta sa isang seminar na para sa mga sa office work, paperwork? Sige nga. Oh, pagbalik ba niya sa opisina, magagamit ba niya yung mga... Kung talagang nakinig sa seminar, magagamit ba yung mga pinag-aralan niya doon? Nag-aksaya ng pera, kaya lakbay layas yan, hindi yan lakbay aral. Tigil-tigilan nyo kami, ha?
7: Correct, oh. Correct, correct. Sa ito, tuloy pa tayo sa ibang...
6: Tuloy tayo sa ibang balita.
7: Okay. Oh. Ito yung para sa mas matatag na industriya ng pangisdaan.
6: Yan.
7: Diba? Ito yung ginanap noong August 25.
6: Yan.
7: Para sa kabuhayan ng mga mangingisdang Batanggenyo.
6: Mm-mm.
7: Dahil ang pamahalang panlalawigan ng Batangas ay nagsagawa ng Maliputo Grow Out Culture Production Project.
6: Ang sarap na Maliputo. Ano lang masyadong matinik.
7: Oo. Pero masarap, diba?
6: Masarap.
7: Kailang, ganun talaga ang masarap minsan. Matinik. Kailangan mo paghirapan eh.
6: Ay, ganun? Oo nga, sa bagay. Hindi yung...
7: hindi madalian eh.
6: Oo, tsaka yung kumbaga, yung basta nakadulot sa iyo, pa nakakawala na rin ang gana kahit gano'ng kasarap. Ano?
7: Correct, correct, correct. Itong, actually, itong Maliputo Grow Out Production Campaign na to,
6: yan.
7: Eh, nasa ilalim ng Hearts Program.
6: Of course.
7: Kaya Batangas Governor
6: Vilma Santos Recto under the agriculture...
7: So kasama nila dito sa proyekto na to, syempre yung Bureau of Fisheries
6: and Aquatic Resources.
7: So BIFAR Region 4A at yung pamahalaang bayan ng Alitagtag.
6: Oy.
7: No? Sa pamumuno yan ni Mayor Joanne Pongos.
6: Pongos.
7: Oh, Pongos.
6: Yeah.
7: Mahigit ano yan, 2,000 yung pinakawalan nila.
6: Very good. Oh.
7: Na Maliputo fingerlins sa limang fish. Kit.
6: Ay dapat lang yan babalik ha, pag pinakawalan babalik.
7: Correct. At saka itong programa na to, nakatuon to sa mga ka-vibes natin. Para magbigay ng tuloy-tuloy na kabuhayan na sa mga Batanggenyong mangingisda.
6: Mm.
7: Diba? Kasi ano yan eh, magandang ano to eh, opportunity sa kanila, 'di ba? Para tuloy-tuloy yung business nila.
6: Tuloy-tuloy ang business nila at dapat alagaan naman 'yan, no?
7: Correct, correct.
6: Oo. At tama 'yan kasi dito lang sa Batangas ho, kayo makakatikim ng tunay na Maliputo.
7: Correct.
6: Oo. At tatandaan ninyo ang tawag po sa babaeng nagtitinda ng Maliputo, eh di babaeng nagtitinda ng Maliputo. Hindi ho ibang tawag, ha?
7: Iba yung naisip ko.
6: Hindi. Kaya kinukuri kita, Sir Kiko, with all due respect sa iyo. Ang tawag sa babaeng nagtitinda ng Maliputo ay babaeng nagtitinda ng Maliputo.
7: Tama naman.
6: Diba? De, pero sa totoo lang, ito mga ganitong rare species. Kasi rare nito eh.
7: Oh.
6: Ang kasama nito, Sir, yung igat. Kung nakatiim ka na ng igat,
7: ay,
6: ang sarap, Sir. Grabe. Makikita mo lang yan sa mga lawa na malapit sa San Nicolas at saka dito sa may lawa na malapit sa Alitagdag. Yung igat na tawag nila.
7: Anong luto ng igat? Ang
6: ihaw. Inihaw daw. Binanging igat. Ayan ang masarap. Oo. At again, another species na dito lang sa Batangas yung matitikman. Dito lang sa lawa ng Taal. Diyan lang tumutubo yan eh.
7: Oo.
6: Diyan lang nagkukuha niyang igat na yan. So, ito mga ganito pong yamang dagat na meron tayo, huwag natin hahayaang mawala.
7: Correct.
6: Ha?
7: Diyan papasok yung ano eh, kahalagaan ng pangangalaga sa kalikasan.
6: Amen.
7: Diba?
6: Tama yan.
7: Alam nyo mga ka-verse, kapag hindi natin pinangalagaan ng kalikasan, lahat mawawala eh. Tayo rin ang magkukulang sa huli.
6: Kaya ngayon po, abangan ninyo dito sa ating huntahan, ibabalik ho natin yung panaghoy ng kalikasan. Malapit yun. Na. Isa ho sa mga abangan yung bahagi ng programa natin yan, mga huntahan natin every weekend. Ang panaghoy ng kalikasan. Okay, basta alam niyo, pagkaho kasi nagluluto kami dito ng portion, kinakailangan medyo talagang lutong-luto. Tulad nung ako, ikaw rin. Hindi ko lang kung nakakita ng guest si Kuya Nelson Adante. Good morning, Kuya Nelson, at sa inyong mga sa buong pamilya. Oras na natin, Sir Kiko?
7: Oras natin, 20 minuto makalipas ang alas 7 ng
6: umaga. Okay, babalik po kami mga ka-vibes. Ito po si DJ Ronnie kasama si Sir Kiko. Kayo po ay nasa GV99.9.
9: Your good vibes!

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
2: para sa good vibes na walang humpay.
3: Dito sa gb99.9,
2: your good vibes.
4: Masaya dito.
5: GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

0: GV99.9, your good vibes.
1: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
2: Alam mo ba MLMC, mommy?
3: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
1: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
0: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup, specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
4: More loving, more caring.
0: Metro Lipa Medical Center, JP Laurel Highway, Barangay Marawi, Barangay Marawi, Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center, healthcare beyond compare.
4: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC!
5: Ay, pisan-pisan.
6: Ah, pisa, bakit?
5: Payag ka. Ikaw ang pinakamabilis tumakbo.
6: Puro mga pisan. Puro mahabol ko yung klasiko. Yeah.
5: Pero, di ko nahihinto.
7: Ayaw ko na.
8: Hala? Joke pala yun.
9: Alam mo ka, may kakaiba kaming hatid para sa weekends mo.
6: Ha? Bakit?
9: Bakit? Dahil may magbabalik na. At he's here to stay for good. As in, good vibes!
6: Ay, siya? Sino ganyan?
9: Si DJ Ronnie!
10: Siya ba yung tinig ng bayan na bukas sa talakayan ng mga napapanahong issue?
11: Yung nagbibigay ng latest sa local, national, at world news?
9: Ay, siya na nga! Kaya siguradong kakaiba ang weekend mo! Tuwing Sabado at Linggo, alas 6 hanggang alas 9 ng umaga, sa programang Ang Huntahan ay hindi mabibigilan. Back-to-back Huntahan with DJ Ronnie! Dito lang! Sa GV99.9, your good vibes!
12: Okay, tuloy-tuloy po tayo sa ating pagtatanghal ngayong umagang, maulang umaga ng Sabado, ika-29 ng Agosto. Happy birthday muna kay Naida Sarino Castro. Wow, tanda mo na boy, 59 years old ka na. Ay, okay, samantala bago po natin ito po ang inyong bahagi ng Ako Ikaw Rin dito po sa inyong huntahan. Gusto lang po natin ipaalam sa lahat ng persons with disabilities sa lalawigan ng Batangas na bukas na po ang Pidaw Him Jingle Contest. Ito po ay ang paghahanap natin ng official na awitin ng inyong Pidaw Batangas. Ang mga maaari pong sumali ay lehitimong Batanggenyo. At kayo po ay maaaring magpadala ng entry sa pamamagitan ng personal na pagsusumite ng inyong entry at either through email po sa ronel@sammobile.net or ipadala sa inyong mga PIDAW officers or federation officers or women with disability officers pagpupunta po sila sa Kapitolyo. Kailangan po ay hindi lalagpas ng 3 minutes ang inyong awitin at hindi po may lyrics na nagpapaawa. Alam nyo, dapat tinidiscourage po natin yung mga awiting mga nagpapaawa at umaabuso sa mga may kapansanan. No? Tulad nung kanta ni Freddy Aguilar, ano yung bulag, pipi at bingi. Marami kasing tinitake yun literally. Pero isa ho yun sa napakasamang mga kantang sumikat sa Pilipinas. Halata-halata doon yung discrimination at saka ableism. So wag na natin siyang masyado pang palawakin, wag natin masyadong i-glorify yung awiting yan. At kaya hinihingi ho namin na wag niyong ilagyan ng lirikong mga nagpapaawa, ha? Dahil at ginagamit ng kapansanan para magpaawa sa ibang tao. Kinakailangan din po yung may positibong mensahe ang inyong awitin at aalisin po sa kanta ang paggamit ng PWD. Alam nyo, marami pa rin ang gumagamit ng PWD. Hindi man po tayo kumpanya, hindi tayo barko. Tayo po ay mga taong may kapansanan. So, do not use PWD in referring to persons with disabilities. Ano po? Ang deadline po ng pagsusumite ng inyong entry ay hanggang October 15, 2026. At simula po sa Lunes at Webes ay i-entertain po ng inyong Pidaw, Batangas, ang mga request na may kilalaman sa livelihood assistance na hihingin po ninyo, nai-endorse po ng persons with disabilities. Pag Martes at Merkules naman po ay assistive devices and any assistance ang pwede po ninyong ilapit sa atin sa Pidaw Province sa Batangas. Please be guided accordingly. Sana po sundin natin yung mga araw nang hindi po naman nasasayang ang pagpunta ninyo sa Kapitolyo. Magandang umaga po sa bayan ng Balete kay Mr. Edwin Atienza ng Balete. At yan po niyo, iaayos ko po yung pagpunta natin dyan sa Balete pagkagaling ko po sa Zamboanga. Ako ho ay daday sa Zamboanga simula September 3 hanggang September 5. Ang balik ko na po sa ating huntahan ay di yung susunod na Sabado, September 12. So, nasa Zamboanga po kasi ako noon at mayroon pong mahalagang meeting lamang sa September 3. Mga kaibigan, mga kabaibs ang oras na natin, Sir Kiko.
13: 7:35 in the morning.
12: 7:35. Ang gusto ko sabihin, mga ka-vibes, ito pong susunod na makakapanayam natin sa bahaging ako, ikaw rin. Isa sa pinaka-dynamic leaders natin sa lalawigan ng Batangas. Marami ho siyang ginagawa na hindi nababanggit at hindi napapag-usapan. Tulad ng kanyang mga pagdadala ng mga may kapansanan sa Batangas City na nangangailangan ng assistive devices. Yung mga pagpapa-opera ko, Sir Kiko, ng may cleft palate. Ang dami ho niyang natulungan. At isa rin po siya sa mga leaders natin na hindi tumitigil sa pagtulong po sa may kapansanan sa abot ng kanyang kakayahan. Ang tinutukoy po natin, Mr. Wilson Barte ng Batangas City Federation of Persons with Disabilities. Good morning, Mr. Barte. Welcome po sa inyong Ako ay Ikaw Rin dito sa Huntahan.
14: Sir, magandang umaga po at unang-una ay pasalamat po or papasalamat ako at ako'y naging bahagi po ng programa nito para sa mga taong magkapansan.
12: Alam mo sir, ang pasalamat ay sa namin ay sa iyo sapagkat in a very very short notice ay pumayag ka na makapanayam namin kahit na maulan, malakas ang hangin ngayong umaga. Thank you Mr. Barte. Siguro simulan natin sir ang panayam. Papaano ba? Ano ba ang kapansanan mo para sa kapanan ng ating mga tagapakinig at tagapanood sa FB Live natin?
14: Ako po ay physical disability. Ako mm-hmm. po ay ortho. Ako po ay napolyo simula pa nung ako ay 6 years old.
12: Ah. Ano po? Kayo lang ho ba ang polio victim sa inyong pamilya, sir?
14: Yes po. Ako lang po.
12: Okay. And simula po noon, ano ho ang nabago? Simula nung 6 years old kayo, ano po ang nabago sa inyong pamumuhay simula nung kayo po ay badiklarang polio?
14: Actually, medyo hindi ko pa po alam ang imang pangyayari kasi bata pa po ako noon. Mm-hmm. Basta ang natatandaan ko po sir, lagi na lang ako sa bahay, syempre iwan-iwanan palagi dahil na polio. Mm-hmm. Hindi masyadong nakakagalaw kasi nga dahil sa kapansanan kasi yung dalawa kong paa simula may awang naapektuhan.
12: So kayo po ay nakasaklay?
14: Yes po, ako po ay nakasaklay. Dalawa po yung saklay na ginagamit ko.
12: Anong edad po kayo simula nagsaklay, sir?
14: Ay, ako po ay noong bata pa, hindi ako po ay pinagamot din ng aking mga magulang. Siyempre, nag-practice din ako sa maraming paraan para may ayos yung aking katawan o yung aking paglakad. Ako po ay nagsaklay na simula nung ako ay bago ako pumasok. 7 years old ako po inapasok, ako po inakasaklay na.
12: Ano po yung mga alaala na natatandaan ninyo na masaya o kaya medyo hindi masaya noong inyong panahon ng kayo po ay nag-aaral, sir? Meron po ba?
14: Marami po, sir. Ako po ay
12: dalawang pinaka di mo malilimutan.
14: Ay, ako po ay habang pumapasok, ako po ay isinasakay ng aking ama sa Paragos. Actually, yung daan po sa amin noon.
12: Para sa ating mga, para sa ating mga kabataan, sir, ano gayong Paragos? Paki-describe nyo nga po, sir, Mr. Barty po.
14: Ang Paragos po, sir, yung ginagamitan ng baka or kalabaw, yung inihila.
12: Ha.
14: Kasi po, nung panahong yan po kasi, ang daan sa amin ay hindi pa maayos. O lubak-lubak pa, o butas-butas pa. At yan po ay dinanas ko simula po nung ako ay bata na paso.
12: Oo. At

0: aralan?
1: Ako po ay natapos ng elementarya sa Sorsor Ilaya Elementary School.
0: Opo.
1: And then ako po ay nag-college po sa PBMIT before. Then ngayon po ay BSU.
0: Ako po
1: ay nakapagtapos ng technical courses po. Technical vocational po.
0: BSU. Alam mo yung mga tech voc graduates eh marami sa kanila, marami sa inyo mga mayayaman na ngayon eh, ha? Dahil mga nakukuha sa abroad, alam mo pagka lalot graduate diyan sa BSU o sa National Engineering University. Abay maniwala ka, sir. Pinag-aagawan ng mga kumpanya dito sa Baaten at saka sa ibang bansa, no? Sapagkat na napakahusay ng mga skilled workers ng Pilipino dyan sa tech box. So anyway, natapos ka ng technical course. And paano, sir, nagsimula na ikaw ay ma-involve sa samahan ng persons with disability sa Batangas City?
1: Okay po. Ako po nasa BSU pa. Ako'y nakasali na po sa sa mga eleksyon, no? Kasi ako po'y naging SSA o Supreme Student Assembly BSU.
0: Okay.
1: Opo. At ako po ay napapasama na kung saan-saan seminar, sa Maynila, sa Baguio, kung saan-saan na pinadadala po ng paaralan.
0: Mm-hmm.
1: And then ako po ay napapasok po na sa gobyerno pagkatapos po ng aking pagpasok sa BSU.
0: Yes, sir.
1: Since 1992 po, ako po ay nagtrabaho na sa Batangas City Government po.
0: Aba, 1992, edi 34 years ka na. Tama ba yon?
1: Yes po, parang ganun nga po.
0: 24 pala, 20 or whatever. Basta mga ganun,
1: 1992,
0: ano? 1992. Ilan yung pa, Sir Kiko? Mahina ako sa music eh. Basta yun, halos dekada na ang binibilang mo, sir, sa pamahalaan. And kailan ka naging pangulo ng samahan ng may kapansanan sa Batangas City po, sir?
1: Anong ako po ay na-elect before ay halos mga 20, parang 2013 pa, sir. Kasi ako ay naging president, naging vice.
0: Mm-mm.
1: And then, dire-diretso na po ako hanggang maging since 26, hindi na po ako napalitan .
0: Hi.
1: It's 16.
0: Baba, matagal-tagal na rin, ano po? Sino ang inyong pinalitan na presidente, sir? Kung matatandaan mo.
1: Si Attorney Maralit po, sir.
0: Ay.
1: Naging president sa amin.
0: Okay, ako. Si Attorney Maralit.
1: Naging vice president po ako ni Attorney Maralit.
0: Kaya ikaw na ang sumunod.
1: Si Ben Maralit po, sir.
0: Tama, kaya ikaw na ang sumunod, sir.
1: Yes po, opo.
0: Okay, so bilang pangulo po, naging pangulo ng samahan, ano po ang inyong mga outstanding, pahingi po kami ng tatlong outstanding achievements po ninyo bilang pinuno ng Federation of Persons with Disabilities sa Batangas City po.
1: Siyempre po, inuuna ko yung aming akin po talagang ipinupos yung accessibility law, yung batas pamasa 344.
0: Accessibility law.
1: Ayun po ay pumupunta kami ng mga barangay, binibisita po namin yung kanilang mga barangay hall. Actually, kasama din po yung mga school. And then, sa Marambao, sa bayan po, umiikot din kami at nakikipag-usap din po kami sa mga establishment to. And then, kami po yung nakikiusap na may patupad yung accessibility law o mabigyan ng mga ramps yung kanilang mga establishment to.
0: Okay. Pag-usapan natin, sir, sa Batangas City. Sa mga opisina ho ng gobyerno sa Batangas City, ilan na po ang tanggapan na sumusunod dito po sa BP-344 sa inyong pag-iikot, Mr. Barte?
1: Sa amin po, sa City Hall po, meron po kaming ramp at yun po ay nagawa before pa.
0: Opo.
1: Kaya lang po, wala kaming ramp papuntang itaas, parang yes, hanggang doon lang po sa baba.
0: Oho.
1: And then yun po yung aming stage, meron din po. And then yun pong iba naman na private na naikutan na namin at nabigyan namin ng mga certificate of appreciation na mga 8-10 yun pong aming naikutan na mabilis na sumunod po
0: sa accessibility. Okay. Pero alam

0: Sasabihin lang natin sa ating mga taga-gobyerno na yung batas hong yan, yan ho'y batas. At pagka ho may yes, batas, sir, hindi ho yan ipinakikiusap ang pagsunod. Yan ho'y iniuutos na kayo'y sumunod. Hindi po ipinapakiusap sa inyo. Ha? So, maganda naman po ang diplomasya na ginagamit po ng grupo ni Mr. Barte na pakikiusap sa mga tagapamahalaan. Pero pagka hindi sumunod, aba, ay di ang susunod na ho dyan ay, alam nyo na, yung kamay ng batas ang susunod. At knowing Mayor Marino and all the 33 mayors in the province of Batangas, may puso naman po silang sumunod. At kaya yung mga bagong pinagagawang mga infrastruktura ng pamahalaan dito sa Batangas ngayon, abay, may elevator. Halimbawa dyan sa Lipa, abay, tatlo-tatlong elevator yung bagong City Hall. Oo, at napakaluwag. At malayang makakagalawang lahat ng tao, kabilang po yung tao may kapansanan. Okay, isa pa rin sa naantadan na ako recently lang, yung ginawa po ninyo na pagkilala sa mga establishmentong tumatanggap ng persons with disabilities. Congratulations po. Pakikwento nyo nga po ng maikli itong ginawa po ninyo sa Batangas City. Nito lang, katatapos na National Disability Rights Month sa Batangas.
1: Okay po, bali amin pong tinawagan yung mga tumulong para sa mga taong may kapansanan na matanggap po o mabigyan ng hanap buhay sa iba't ibang ano, tulad po ng mga Chowkin, Jollibee at iba't ibang individuals po. Sila po ay aming isinabay at binigyan po namin ng parangal, Certificate of Appreciation. Ipinakilala po sa kanya yung pagtanaw namin ng utang na loob sa pagtulong po sa mga taong may kapansanan, sir.
0: Very good po. At talagang kami rin po ay sinasamahan kayo sa pagsaludo sa mga ganyang establishmentong may puso, ha? May at kabilang sa matatag na Batangas. Alam nyo kasi pag binibigay natin ng empleyo ang ating mga kababayan, lalo na yung kababayan natin may kapansanan, binibigyan po at tinataas yung dignidad ng kanilang pamumuhay. Dahil anuman po sabihin natin, pag ang tao ay may hanap buhay, ay napakaganda po ng impact niyan sa ating lipunan. Okay? So, Mr. Barte, isa pa rin po sa nakilala kayo. Bukod sa inyong pagiging tagapagsalita kung saan sa ang lungsod at bayan dito sa Calabarzon, ay ang inyong pagtulong po sa inyong mga kabarangay, sa inyong mga taga Batangas City may kapansanan na maoperahan at mabigyan ng angkop na tulong sa kanilang mga assistive devices. Pakikwento nyo rin po yun, sir. Go ahead po.
1: Okay po. Siyempre po, dahil sa ating pagsama sa mga seminar sa iba't ibang lugar, 3-day seminar, and then nalalaman po natin yung iba't ibang mga
0: serbisyo,
1: pagkakataon na pwedeng serbisyo na itulong sa ating mga PWD.
0: Opo.
1: Kaya po naging ka-tie-up natin po yung Mediwalk at
0: yes,
1: saka po yung PBM, Philippine Band of Mercy. Yung Mediwalk po, tumutulong po sila ng libre, katulong po ang PhilHealth. So dito po sa amin sa Batangas, talagang hinahanap ko po sa bawat barangay, lalo na po kapag kami ay may assembly meeting, talagang pinapaliwanag po sa kanila, meron tayong libreng tulong para sa mga ampute. At dahil po doon, so nabibigyan namin sila ng pagkakataon na mabigyan ng bagong pagkakataon at panibagong buhay, panibagong saya ng buhay at karamdaman para magtuloy-tuloy yung kanilang pamumuhay. And then yun naman po PBM, yung po ang Philippine Band of Mercy, dinadala din namin sila sa Maynila, sa Quezon City. Siyempre, sa tulong din po ng ating pamahalaan ng lungsod ng Batangas, kasi humihiram po kami ng service vehicles. So, dinadala po namin yung mga pasyente na ipa-opera po namin ng cleft palate, mga bukol, mga hernia, kung ano-ano pa po. At yun po ay libre. Kasama po doon ang libreng check-up, libreng pagkain ng pasyente, libreng pagkain ng bantay, at syempre yung board and lodging, libre po yon hanggang maoperahan.
0: Okay. Very good, very good. At sana po'y dumami pa mga ganyang mga initiative, no? Ang kagandahan po dito kay Mr. Barte ay talagang ginagawa niya yung lahat, no? At swerte naman dahil nakaalalay ang ating City Social Welfare Office. Di ba sila Ma'am Yasmin, si Ma'am Wilma.
1: Yes po.
0: At of course.
1: Palagi po.
0: Of course, ang ating si Julie. Good morning, Julie. Oo, at siyempre lahat po ng staff ni Sir Wilson dyan sa Pidao office sa Batangas City. At of course, salamat po kay Mayor Marvie Marino at kay Congresswoman Beverly De Macuha Marino at sa inyo pong pagtulong sa sektor ng persons with disabilities. Okay sir, meron pa tayong 3-4 na minuto. Kwento mo naman kayo ng maikli. Alam namin ang ganda ng boses eh, ha? At saka ang galing manalita. Hindi ako maniniwalang wala kang love life. Pakikwentuhan mo nga kami ng mabilis ng iyong, kumusta ba ang iyong buhay pamilya naman? Ang iyong buhay pag-ibig. Go ahead, sir.
1: Sir, ako po ay may 2 anak.
0: Okay.
1: Doon sa una kong asawa.
0: Abangan naman, oo.
1: At ako po ay meron pong anak na panganay na lalaki at yun po ang kung sakaling ako po ay nalulunod, siya po yung sumasagip.
0: Ang ibig sabihin siya ang sumasalo sa gastos.
1: Yes po. Siya po yung mechanical engineer, supervisor po sa Manila. Siya po ay supervisor sa Swiss International sa Manila.
0: Oo. So lahat po, ilan na naging bunga ng iyong pag-ibig?
1: So, bali doon po sa una kong asawa, meron po akong 2 anak.
0: May apo doon sa una?
1: Yes po.
0: Oo, doon sa pangalawa?
1: Dito po sa aking 2 asawa, meron po akong 1 anak.
0: Okay.
1: Meron po ako. Siya po ay sumasako din sa TikTok. Actually, kilala po siya sa Batangas City. Siya po si Bea Barte, yung Caldag Queen ng Batangas City. Malimit po siyang mag-news sa bawat barangay.
0: Okay. Vlogger pala, vlogger.
1: Yes sir.
0: Okay.
1: So,
0: oo, sa isa-isang beses naman, yan mo pagka dumating tayo sa panahon ng meron tayong, di ba, merong Parents Day, may Father's Day, ayan. Maiimbita natin yung mga anak ninyo, no? At yun ang gusto ng ating management dahil good vibes tayo, yung mga ganyang kwento ng good vibes ang ating maririnig. At tulad nung anak mo, no? Alam namin marami silang maikikwento tungkol sa'yo. But in the meantime, sir, ano po ang mensahe ninyo? Unang-una sa kabalikat mo sa pamahalaan dyan sa Batangas City at sa ating mga kababayang Batanggenyong may kapansanan at sa mga may kapansanan sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Mga kababayan, si Mr. Wilson Barte, ang Pangulo ng Federation ng Batangas City, para sa kanyang mensahe.
1: Okay po, magandang araw po sa inyong lahat. Unang-una po ay ang aking mensahe para sa mga nakikinig. Sana po ay huwag ninyong pabayaan ang aming mga proyekto. Suportahan po ninyo. Tulungan ninyo ang mga taong may kapansanan. Ngunit ito po ay hindi namin hinihingi ng awa. Manapay maging pangunawa para sa mga taong may kapansanan para matrato ng tama ang aming sektor o ang aming hanay. Ganon din po, kami po ay patuloy na naghahanap ng mga tutulong para sa mga trabaho, para sa mga taong may kapansanan, para po may pagpatuloy namin yung aming advokasya na yung mga PWD ay magkaroon ng trabaho, matulungan para sila ay magpatuloy ang buhay ng may kaginhawahan, maging maluwan, at maging kaaya-aya sa bawat Batanggen yung may kapansanan. Maraming salamat po.
0: Okay, maraming salamat Mr. Wilson Barte, at huwag ka madadala sir. Sa susunod, mas palalimin pa natin yung kwentong pag-ibig mo, yung iyong mga naging struggles, mga naging pagsubok bilang isang Pangulo ng Persons with Disability dyan sa Batangas City. So magbabalik po, kumbaga round 1 lang to nagpapakilala lang kayo, and then pag bumalik ang ikot ng suklay, aba ay di yun na yung mga ganong detalye na. Salamat Mr. Wilson Barte, at hanggang sa susunod nating pagtatalamitam. Thank you very much.
1: Okay, salamat din po, Chairman.
0: Mga kaibigan, Mr. Wilson Barte, siya po ang Pangulo ng Federation of Persons with Disability ng Batangas City. At muli ang pagsaludo po natin sa kanya, dahil in a very short notice ay available po si Mr. Barte. Wilson, sir, babawi tayo. May round 2 tayo sa inyong lahat, ha? And of course, maraming salamat kay Mr. Nelson Adante, siya at sa kanyang pamilya, sa pagiging siya po ang coordinator natin dito sa bahagi ng Ako ay Ikaw Rin, mga kwento at mga kasaysayan po ng ating mga may kapansanan, hindi lang po sa lalawigan ng Batangas. Darating po ang malapit na po na pati yung mga may kapansanan sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, maririnig po ninyo ang kwento dito sa Back to Back Huntahan sa bahagi ng Ako ay Ikaw Rin. Thank you, Sir Nelson. Thank you po sa inyong lahat. Dito po muna natin tinatapos ang ating huntahan for this Saturday, at malaking pasalamat po kay Sir Kiko at sinamahan po niya ako kahit na maulan ngayong umaga. At bukas po, kasama natin si Jessa sa ating back-to-back huntahan, alas 6 po hanggang alas 9. In the meantime, ito po si DJ Ronnie saying, please love and serve God first, best and most. Don't forget to smile, don't forget to count your blessings, and remember, we love you. First, serve God first, best, and most. Ito po si DJ Ronnie, kasama si Sir Kiko, at ito ang GB 99.9, your goodbye.